0: Tai mega sing na shaw ta mangai kharuk ti kutu sak sawlo mi mat tai mari ta wong ngat chuli kibal long mi ila kha khat sunung mi tu sak sawyo khong ngam man tan na lu nam mi no atung mi tai sin yang mat ta pung khola no ko sor ne ngane
1: aya aya aya aya aya e
2: tai ma ta mi u go sak ma ata kak sawo ga tai man ne mo kabu na to ata kak sawo lo ba ta mi tak pani nunan nak me inu lilok sama juga dari si makongnya itu ukir kaksi tahu lah mama nak lak tok dari si suat si wan suat si tu nadi ag nikiak tuk tu segak si lugi agu si bisa mani uk sawo ublok ani inu lak muka kau tu mungkin dapku anak anak aku subini anak malim yak lugu saya mana punya kama inu lilok sama juga kama kay ko gluni at tsigilaw ta ka kaulo mang imbakso ila duta ka usilunga at tsigilaw ng mga agna hunga ah kalurim na at sakto ak nagsama ng nakaktaw ak kalaw ma higala ng igala ng luksaw na yung waksi higala ng at sakto taw na ak kalaw ka nulia law ng ating at tsigun na kama kaya man at sakto taw ng uglung atatat tiap ni ana ana ma atatan at kak si taun ni kam awle ye ba dia nak tunga nu ta ga ni ni ip ka kim me be ni ba ko tul ko tak lo ila be ko ko ku wa ni bu awle ye sa kak tu kim me ni ma ko ni aba ko ya tiak su pe kata awle ye ba dia nak su bi sa go abba pu go ta ga bu ga ta ba ora hilik tala sa rebluga. Ako na nikad nila rebluga, tugli ka yung laktaga, di tugli ka kitak sa kalawa kaya umno ako. Umno kami. At ate ka, amak kong nakman. At a, kibbe ata, at ate ma, kibbe ata, at higig mago. Sa him na kibbe, ugo ka nagsuko, kaya dutingin ako sa mga ko. At ate ma, kibbe ata, ilagat, ilagat na kibbe ata. Ajigit tiak bago. Kek daluk tamandak mek kuluk tangano kek nak suri. Tak muna na kek kuluk wiyut. Kaun lok na kak suri. Tema nunu agun nak suri. Unu agi tamak kwa kaun lulok ik suri. Tema na. Kaun in jutigi ngapki. Aun in jutigi yaka. Tak saap kwa kimbek. Ungu kem nuwa kaya jutigi lauk sewa ko. Saap na. Amma. Aula jil rebuga anda giak suta tabagan kabar itu ilaga diga juga kali lau kamu baca takwa ayok katka ukualu piksu akilau ayok kara ubi digit abba takwa natya lukku kalui juga kasi ibu lukit iku utami ibu lukai suwa ada ayok kari wasik tu yang nak baca ku, ama tak pusing aku dah waktu agak kaki sama ku, luka kaki gitu gitu, awal lagi susu gini nak punya ku, sama ku, awal lagi kali kag balik dia kata awal lagi gak, akhirnya tak pusing aku atas ada orang di pihak tak suka, sudah banyak nak baca sahaja nak baca, pihak tahu banyak nak baca sahaja nak baca. Luna kau yung magis ka na waksu. Kalo kaya, makahit na kasawin ang kausak na galo. Pektok siyo na kumatik, asata galo, time nilo, ako liya ko naoktok. Tay sumasuno kayo na, wiglulig mo yung tao naktum. At siya, at siya kanawa nga, at siya kong, at siya kaksi sa umbak, matay na, suno kayo na, asata siya nga ako kanawa. Ako liya ko nakaktaw mo. Nagpik ko, akilaw mo, iduk pablu atatag. Pabak sa katigam kitak pagkwa iduk pag pekyo abdulia ga. Tayman na ito na

buat ayu gitu ya si hari blu tu sugi bila aku si aku kampik pada gelapi kan so aku si segbole tu sugi tu segila aku si aku bila ka uaku asa tega ayok tolu ya tiak ayok tolu ya tiak aku buat tu sugi tak pada aku si bagai lo kan itu tak aku si juga Tebuk sini untuk tolu wajar agama. Kimmini pingasuni asokti palaksuliga asata batu seti ihwaktu lokaksi dasuk palaksuliga uke agayakut kebuk sekli luk palakaba sregeri aksiok li luk palakaba asata ikayuk padjali sain dakapku kamuti kayak di jaitu kayak di asok pakkanok suga asawak suga kebuk sekli ayok nak tolong kena apa kali tu kaya pun sering susah tak sih tangga anak-anak mak kalau kita pun sini awal sak paksi awal sak hati kita nak walau sih kalau banyak begitu tak lawak tiku anak-anak mak aku dah cukup juga aku cukup tinggal si bangga asal tengok aku sweet tua lembut pindah cukup juga aku kisah dia lembut. Ukau si mag mga hapak nak palawak sa mga lwako ni. Tagbalugok, imaklugok, imakawak man na, ang usok na kaw sa ugman, imak takpag nunga lugok, pila na magliak po ka. Ikasong niya kagok, atong gilugo. Ikasong kalawa ka magok, piwaan nila gila ba. Sapik kong gitu nga, o kao si malawakan ako mga sapik nak malawakan ako si nalang yakakap kong kisyanik. Ibek takasok pagsumali, katayip ka daw. Tuktut, katyok sugit. Kayo kayo puktut nga yak sugit. Katao wala ko mata. Bakong nga nga, katakak magman. Iglutok na yung sugo. Ibek takasok pagtuwa. Pika suingim na katakasak pala, pila na yung dalawa kami na ananag. Tep walo, kayong ipokak suingit, kanlutit na kak pala ako sa magbata, mektok si mayulig, miskwit tuling. Kanlutit kak pala ako mata, ukak pak suingit, kalusirawan ko ko na, nagsaklo ko. Kanlutit giniyakap ko, imak mo. Ya, nilayak pala ako sa mga, kaya hapik pala ako sa mga lawak mga. Katangin, marunin. So, aming yun ako nga, ibang ako man lang, ang usok mo si Tungman. Ukaw si Magsulig. Ang peringit siya, may ako nga. Ang usok na ka lawak mga, iba may ako nungman. Isu mga katak sa tagma. Yung tagaw mo. Isu mga katak na. Pimahan niyo sa mga lawak pangatak mo, isu mga lawak nga. Lalang yakap ko, lalang nilugpag siya, ibang taktok nilugpag siya. Dahil mag natula ako sa mga ma. Ukpareng ila, ukpareng ipagkalawa siya. Awlak ko, tukturin nila kamdong. Pero nagtakasong umak, naksuta awlak ko. Ukpareng ipag siya, dahil mag natula ako. So ay, inuulang alawak siya ko. Upre man niya ni Saksu ko. Makahit ila, upingibap siya nun, siya takak man, upingap siya nga nilo, aw na nga nilo. Sigmi siya umigto sa kayo kung nagsutakay. Noong niya tinilugo, taksit siya may aksilugo, hunak pa nagmigto sa halangap ta, imog pa nagmig. Noong niya luwag isi, taksit siya hindi akman, hunan na lang kaya ako kamda. Tuhak sa ulo na loktok pala ako sa mga mata. Sigmi siyo ba kaya kawin na kayo ko. Type ko nga kay supokto ba siya. Supokto na kayo. Ang laksin ko kay. Tu sa kayo na kayo nakapta kay. So na lalo kaya ako kami na sigmi siyo ako paluktuano. Sigmi siyo ba iso mag ito. Hulak paluktuano kaya ako kami na alaak mata. Ako na ninyo sige nilawag ko. Tag-tab na. Ang makikunyak na nga ko. Ila. Type siyo ba ina nga ko. Ang laksin na kami na. Aulang ya kamu anak-anak, aulang kamu anak-anak di semua sekolah masa tengah, pihak yang pendidikan kamu, pihak yang pendidikan semua tengah, suruh kalian bilik saya ibu, aku dia aku nak tahu, tahu tu salak di kamu, tuk

kirei la suliak tilua. Tuk kirei wan dala walak sa magbawana. Anana ma, kibik kuri sa tuindak migok ataw siya kong mga ataw siya kawak dala wak sa magalaw ko si piyong dak sa wan dala ka ato lak siyo. Tuk tuk wan dala walak ko ataw siya kong mga kikisap tinun go sikit kong ta. Ihiwam di ko tuk tulakit na kawak po ka ala ko mga piyong wan dala wak sa magalaw magkong susi. Tuk tuwa na may akawak na lang sa mga. Kibay na ito akong wigit suli. Ipagay na ito akong wigit suli. Anana nga ukakpag suli. Ipagay na kinak na akong matiwa. At ako siya akong magunahang magbat. Ukaw tinak pa nga. Ak na wala ako suli. Aon na nga mloan. Tuwa na ama ak suli yung. Time na nayan na ako. Ino kasi tuwa nga lang tamon. At ato may pakasigin yung nambak suli yung. Nambagtuksim lang yung pina. Kakli sa dunia ka lang ito nga, apsaw na ito. Pakatingin na ito yung kigumak sa niyang na sigilin na ako sa magman at atatagal na nayanaw ka lo. So ay mga amak silugo, anana ka. Nagmamiksak na ang agon, huli ulip kami ang nalang mga iskaw man na mayamnig. Puhigok tulwa mo, tungkirin ito yanin ulip ka taklama, kaw na mayamak na po nga. Tungkirin ito yanin. Kawa yung memlik, ulip ka kawa yung mayak nila ng mga. Tagba, tayo sa ilang agot suli, makahit talag magbata, hinak, taon na suwa, aon na tukak ng mat. Agay, ila, taon ko, aon na tumigit, akakagok sinak matay, inuksot ko, yakot ko, at atagalo, aon na suli, hinak, taon na suwa. Kungak takak mat, Tamali, ikaluksiak mo yung laki magsari. Arara mo, balik ang gitsuli nga. Ukaw nulil ako sa mga buba. Kung mo ikak nilo, ikak suga. Ikakama, utak nila ako suli nga. Arara mo, utak nila ako suli nga. At ingo ako sagam niya ka ma, balingo mo mga mga. Balimeyan ako nga ako sulak man. Kung ikak sa unak makaw yung man lang kami yung. Ikakama ako suga. Ikakama. Kanila ko magiging nga, kawa yung mapanak na ako. Utak ka katatiya, mayroon ka lawa ka ba. Tapos ko, kibuksik doon, uwi ba kaya ka kamigli. Isawak na kasi ako ay sukulik. Tasak niya, ato kaya kakasutik, pingamig. Kawa yung mapanak na ako, sabi, kanila ko magiging nga. Utak ka ito, ano ka lawa ka. Kikipan niya, ang ilang mata. Angin kapesong na lang ka manumakya. Angin kaksak suga, isuman ka lawa suga. Kibuksik ako sa ang mata, utak ka ilang suwi. Utak kaya ka loak misiluga, ugam munga, aw nak mata sug munga ta, nanulak sila ok si mamu. Huna matuk tunik, matuk tunik takun na kami. Utak kaya guna piksin nak tunik. Utak kaya kaya kalak mung mata, angin raksak suwak siya, isu manak siluga, isu makan nilak munga ma, utak kaya nilak ka loak kin, sakuk saung di rasak na umung mung mata, sakuk kibuksin, huna matuk tunik, matuk tunik. Tuk-tulak na kaming, maruwanak na suling. Ikaluksak mo, sikitayin ng mata, balik sa lawak sa mga upkin. Tapos, lulus na ako kasi ito ang kang ikawin na klo, inigwan ng lutas, matulong kayo na yung aninawin niya, ayok siyong matay sumagat, tulong kayo na yung main ganit. Ang matulong na, kanyang gitsya na ako suli, tagbo na po yung waning mga kataan, tuk-tulak yung bigan, ang ikawagap ta, Ukiak segari, tuk tulik tak suka tak mandi, pilih yang ada waktu tak. Atau ada kalau kebuk segari, ilah kebukak sok pada nak tolong gam duk. Ukiak mat kai sama ni, sani kalau ilah kalau ukiak sok pada mengap tak. Ukiak sok kata nak suka, tuk tukak dia banyak tak mengmat. Tahu ngah kibo mut, pilih yang aku dah bik pada nak tolong gam kebukak sok tolong duk. Atau ada kalau hitam ada kebukak suka. Makain nilo na kama. Sige na siyo siyak suga ng bukyak. Sige na siyo siyak suga. Tukto na kila ako nga. Taaksisti na kama. Simod na kapamig. Taaksisti na yung gawin hindi. Magkukto ka na ako kama. Taaksisti na yung kama. Kimmi ni sita manik. Kimmi ka kama. Sayo na kimmi ka. Simod na kapagun. Simod na kapagun. Napakayakit ko na siyo. Hekoksin na kapo. Tagbura. Ani simud liago, dapat gigit siya ng suwo, dapat pagyak tuod, kalukyak,
hekkoya gawa kibbak bakkar.

0: Lacto, vale, lo tuya a lo ahora, cuando ya lo quizá cagaba, quizá lo tu que traiga quitacua, quizá vali, usilla suga, agitaura, lo suga, capé subo duro que a baja un jacima y lo suga, quizá vali, usilla o galo suga, que impermela, bacotilla gente. Taxi vali, tacker, February ilagan yung koktok. Iyak ka ulan na kalawak suga. Taksin doa bilang matakak lo uyaw walak suli. Uyaw walak suli. Kapya sulak panlato yung dala kalawak suga. At ang ata manipigin yung ulak tangalik. Tusayo na tiyak na nga makimiyak pala kalawak suga. Namunog takin ang pagsuga. Hunakak to na gitiyamiyak suli. At ang ata manipigin yung ulak tiyamiyak tangalik. Tusayat talak suga. Kapya sulak tiyamiyak na kapay sulok suwa tukto kaya kibig ka igikal lang ang sinak mata kano kaya pigbiga ba kapay sulok na kung dira siya bak
1: atate kano kaktuk ya
0: kibig bilig ipirak nilo kibig bilig sukok tak nilok tok tusayo siya bak sakihak di kalu sakihak pak suli kano kaya kibla hakihaw hikalawman kano kaya bupuyok sulo hakai hau hiri balau ga hala tok suri yu yipi ga tusa yu yati ya berak suku ikilu anu buka sak sakai sau si ga pui yu tia berak suku iperak padlak tu yati ak suyo kimbi bini iperak toka yu tia balau man iperak tok silu gunu di mabea ge balau su maguku usi iki utu indak suga iperak utalu yi sama uga loke mea ni mekta loke mea suyo pisu lau man babayagin siya may akalok siya hindi nga siya mo nimlak na lo ayok lakpalawak siya mag nipingan ito sa ayo at siya may akso lakos siya kapeso na kamatap ko tuktong usigin na kalawak ka kaya may akso siya amlak nilo niya na kama umlok to siya kalawak nilo kaya nakmiglo at ating ano kagmalilakmanig

0: Godelur, on a hors souk, sa méninga, yon sort pas que tour sa maïa. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe.
1: Hello, time, aula, yeyoke, yoka.
2: Ah, hala, ta na una pigi ya kuti kulupu. Aula, yey, yamat, kama, yakamat. Ta na unika, na lo, mayok. Uma yoro itok tay kani selong na utaktaw sinak sa utik ko to sana aktasi.
1: Aula ye vake vaka ilang ekse mang menang ilanay.
3: Talo na inyo na ako si matam na kama. Ana na kala ako si madlonga na yamit. At ata kala ako si madlonga na yamit. Ay siya kikok kamik. Taan na siya kama. Tay na tata ga. Apudyo na ako si man naman. Ah, tutto ne chema tu sarsone. Ah, ino la orti nangalone. Ino la orti matala napunga 1932, August 8. Tana la orti lugu atataga ino unna ti lugu. Ino la orti matala narama. Ah, kari itali la orti mabunga kaduna agonumi atatangwa kharasunga. Atataka kasu vitsi akhtala orti mabunga. Kaluna agolumi atatangwa kharaksunga. Nadligi yiktiwa la oksima kutayna atatangwa aga. Adla akakpa la oksima maanga. Arayi siyakalu aftaka akaw sirikhta la oksima yanga ubannut. Ammalo. Miki yukulu nga awlayi lannikho gama. Onika agulu yakpa la oksima yangillu awlayi yakalu akataysima atatangwa aga la oksima yangma. Taimali tain na atatangwa agila oksima yaga kalluna puballu lihtu alaugami tukula oksima mimman ananaga inullattaagmi uinilila oksima mimman atatangwa agila oksima miga mainummi ano

Atan ngata le lak sima jang khaj ma che la sima. Achon na tu la ka kon. Khaj ti ta ra ngun na ma. Suna me achon na tu ne na me. Ino sima ma nga ma. Khaj ma nge ma tu ngela. Achon na tu ro ka la tu ngo ban ne sima ro ka ne le. Pe ka ne ti ta le lak sima na nga. Acho sai na tu ro ka la tu nga. Kana unik ka sima khaj ma ja ro ngin na ma. Unik kaloa unang nagtunga kisiane kuwea supangi kaloa tunga kalo na atito tukisi sa kugula tubinyo sa kugula sunga tamakua ni kai ati lutaki kawaja malakaloa takani kalo na atito tai na tatangwa aloksima jaka tukuloksima nama pia lutaki waka aluki wakka kutana kalo na ya unang inyalaga kuwea kiwangi takaloa ka kisiane lo kalo na ya unang nagama Chala khajang ya lunga la khaluna ne chala chaga se wa tta lo ga ya tsa ga ma khaluna ya gunna ne ga ma gunna ne ga ma ta na iso a ko siu tsi ma tu na pa mi lo khaluna ya gunna ngin ne ga lo ga ta bo na na mi ya ng ya lunga lo chala chaga se gu ma lunga lo iso ma lunga khaluna ya gunna ga ma ta me ga ya to ro mi ga ma ta na khaluna ya gunna ngin ne ga Koya gili uti si matu na pamilya ata puna. Unika sa kaluang ito logo ma. Hala. Kano iti tawang ina tata kuina ulo kalo ati luta. Uke yoni sikni. Siksi wala yoni. Ang uti kaun na tilunga. Ta kuno ta kaka. Ila tuwa kain na ulo kaki. Atso kong natukta akala ko. Tita ulo ilang imigatalo ni. Tämän na unikkaa ajattelin näin vaikka kovia nahtuun uvannut tai meikä luottilunga. Unikkaa se haluaa johonkin nämä omia aktupalauksimman meikä malo tai mä unikkaa ajattelin meikä asio. Tuva ei ole paljon aloja luottilu kun nunakaan minkä aktupalauksimman meikä että Ano ka loang itilu ko yung kasi ka loang tuno na kaya kami. Umiya makulo si mayugo. Natakakulo umiya kakotang umiya bulo. Tay mano ka alaw tiyaro kata siku iya aktualo lilo si mayo umiya may tiyaro tilo ta. Siku ni chuta le ano ka si loang tuyo yung ika loang tuyo. Siku i anigok niyo miyaro mata. Ano ka si otok tiyo akalo lilo si magata. Alla no no tino chicken ni ajuli lo se ma jugu tai ko ngo ko mo ngo tu na lo so ta tai ko ngo lo ne no na ne ajuli ka ta kha ng se tu ko kisi ane no na lo se ma me jugu no ko se lo ne ko mo alla amuti lo ne ilang me re a khata le lo se ma jugu ano ga se lo ne ko mo tai se ma ne ano ga se o khata lo se ma ta ga ngo me akku no na bo kisi ane kha ng se bu Nuna on nasilausi mammi gatta. Tai ma ullaa kaadu kuuballa jo nunatino nuna lausi magatta. Taa naataa tangua ka illu me johti kiina lausi magattiko. Taa nasini galatta kuluutilliko pisuttua runnu tikita oli lausi majiko. Suna opataakkoa umea hati kikkaa jatta annangin pisuttua lui. Taa onanga nuna kajamme tai kunga kuumu pisuttua lui. Kidji galaro suna ano ga to aro lune sule pese si jubini ale pingi gal toro na ga meu battini so khai mano ga so to to aro gatta pese to aro lo te tiki to aro lo se ma me una nga kalla ga lo aro pese to ang nai nai ata ata le ato mini ga ha so te ta ko e malo me ale lo inna ta ga lo te no ta ga le ma minno pese to aro lo ne lo se ma Pingi galattua lounnagami. Amma sulle, paapi sulle kanuilla ongutillu, kun sattaabami, taikkoa sallumme on umea makkoa, tikisimä lausimami mata, pekata ikumanginikko ajuli lausimakkoon mata, akune alatamani lausimami mata, ilangi pilrigi akarami, timmisuukko angikaajalo lausimami mata. Inuiset Inuit haluaa neuvoa sotilu tämän mennä. Tämä on

tani sakinak pagdani ro 20 kilometers may ana kakatak dani unang ninga 11 pag naktumi sakinak pagdani no voya bagdani 20 kilometers may ana kakatak dani unang ninga 9 avatilagi ko Canada de mamit na rautak daw yut

0: Ula kut CBC uka tata me pivali eri ubanga kawisa honotu. Tako angote yu kanga sena me pasiria tese lai unga simana me jo. Hoke yu segena mo pala isi kutu haksi me jo hoke ajo kala umago. Nuna lingani na chingu jame pala isi kutu. Tako hawzi kata ula utu ina hamano tana go angote. Hoke yu sejaktu mene illo illo ane. Tako ala pala isi. Tako ame suno kala be mene una raktut. Hamano tana pala isi kutu. Uha lauktu tamatsime nga gau kakatao lauktu ni anigon naksi lauktu. Tiko jau lauktu ni ammalu takkua uha usika jau si mammejut. Tak naila anak tuha laungituk palisiku hakeakan ni lauktu. Dan pasidat sa jilengu si maju huke usika namun. Ipiko su tjeningi ammalu tane katu ibi milaktu naggadjau mi. Ami sulla ke yung napango joy gawo kitong mga kajay unno akut ni kumahata to ang manukala kapatuti na makunong mga kitong mga kajay no ikajok tau biyo jumukala umun isyo madato nun ilangit inus ang minikipi siguman luting katudya katigit dako ako na utut tamani ko 25% kasatya may kubapalila utuin ang manuaka ko tamamis yung upalengin naksima dun tayo manuta ko alat. Titikatu inak lutik balaw niyo kala lutik 90 seconds natin lugu nuna bumita ko 17% may amisong upalak si Majun Rebecca Shields tanang ito kang kids help phone
1: I'm wondering, is AI going to take away my jobs, geopolitical issues?
0: Mangala tako pidu tau ni ka isu malu hatak tu titau kanu tu inau dong tamatsuminga isu malu lagi hatak tu kanu ilau tu hamanga nunak tu ame tay malu tako ngelak ohala be hatak siu nere tu galon tamatsuminga katu di hatigi chen nerning ini kena kutu inain kena ujale wasu waktu yung itu itu tako inut itu tak kejale menang ni takut cawu di cahat tak tuit haka cawu dekut niri unni hati aku di dunia dana uhala bicawu juk 1-800-668-6868 Hulay ko makutila ka jikot ang iyo ka maring ako na ito tako ako no tani ikong makutila ako patut aki aki patut ilo no na bumi aki litsak ko ang malutay mangin na ko na dyang ito ko Ernest Douglas tana ako na ito gaba matukak ko ni go 2018 may kinaw siyang nipila ako si Madrid huli ni ikong makutila ako tao ko ng luting kasi nino waktu na 19 tahanaw si mama ni Taco at tuktaw si Majuin ang malukinaw Jade at Taco ikajutaw at taktoy tamani 50% ila abalo ang anik si tamano ikaw makutin yun
2: and I think we're at that point right now where
0: Taco isi magigyang imana go at kinaw jang ni ajok saktoy pero waktu may akalitsan ito na hatak palay at ilugay si malo nakto tay malu atah ko gaba matuha kuniki na ujang nui kajok tau gaya kanne ka maju nutahani sana titsi balle ko magami ula ko heard the CBC regional news a man in Rankin Inlet is facing multiple firearm charges after police say gunshots went off in the community on Sunday RCMP responded to reports of gunfire and that a man was carrying a firearm inside a home Mounties say multiple people called

0: Mary.
1: Dan apari ko malagi pichula una tamani lokata katinya mata tamani tola tapi me kanwilinga ne aminga ne o khausa kharuna rebe
0: tamanna katimak di toro ki goro ak bene aktinun o khausa khagala ga be un noktuma big duty su ak bene aktinun namitud na dema tuchu jorang amin mata tamanga enge kasida okinagin enge kasik pata ila enge kasida ngana pata tuchu jorang rutin enge su ngobot lai mata ko enge de urang ngobot lai mejing ak bene arang ajin tame su ma amaro kudlo me urak tu ubikko nok sai nukwakti khubesa ju palo ju ja hatta tu abinne akta khadanga de gaiman naw ruk sidanga jullo naw kuyak tu jullo kadagoya halang kadagoya khattanga jullo tamakwa atok tawanga mata khuwa nak sisu wala umman ammaro khamangara ummati tinni pijok du ja sunni tuawin nak tuawala ja sunni khuwa na luamun khuwa su luamun upadanga ja simasinan pichera suasina atau chikwa lo tamanna atok tawanga minman Akbinnya ang kuya na nangadyo.
1: Tamakwa, panapalaya tilugi, ipat sa tamani, panapalaya lilao mata, ulu lima, utok taksuti, ammalo, abinaya ako tao ni akto ni, panauti halaw may mata, kadyanak to paalo lao mat, deitso manili, awla jibi, panakatalo tilugi, abinaya mama.
0: Deitso mani, 2004 ang wadlay tiligo ak binnea rero si mamatay kadang niyon panapadlayan ni nga at siwalog ipin na daw si madyo sibublok pa ang ulang at sinilo ay kadang niyon ak bitanga janga o matikin ni nga kamang nga ipin niyan na daw si mamat tamak ko alo ak binnea ki nuta kawin kau itu orang si muka tak kanu apa ni asing munga temane kalau ni ada orang terok si mama ame suapi tu terok ikalok terhadigi cak tu terok time itu terok si mabo
1: tema apa ni yang memilih lu situ date cuma ni kanu ilok si mana ngan ya awal aje be
0: tapi kanu udungan ni apa ni ada cikgu silat cewa orang si mabo utuhnya agak belum mahal. Tapi kami open lebih ada orang mula hak kelak si macam hak cumi, ikhlas hak cumi. Tak kujuk hangat hak demi. Tapi kengat, pangnadek sudah. Tapi na abdi kasih waktu orang aja. Kau cuma jauh orang nak ku orang mangan. Pina suara jauh si macam pun. Kamangal ang umat ni ipin niya jabun ng kuya sulugata tay ko akbin niya ki ang yukangan si ulib ni uwag kingon niya ni nga suta tay may tuta o si mamat abdo utila o si madangin ikalong niyo tay kani
1: Asuli, teme ilinga takumana, tasyok sunilumana, tasyok na palya gunaw lang ayok, tamani, imanga, sa ili si Majuapit, tamani, update ko, tikip, utok takto api matau ko, panna palya ju, ikalong miut, at suwalo, kuwe su itigiyaw ni nga, nalunang ito, kikutu inang nut, ilaw lang ayunut, teme ilinga yulisi.
2: Hey Mary, tell me like takwa umbayon na ti kunilak. Itama siminga sila me isamalo ti kalawang ta ano gilin na kasi kayo luni man na kaya tu salaw nila si taman na kayo sini ang mga kanuling alam mga luni.
1: Mana kanuilingan niya ang mga suli, ito sa laong itigot, teko, abin niya kaya lang ang utok taksuti, nuna si utin minu, umiang mo pimata, utok taksuti, maana, pivikito, katatako na nga, ito sa laong ito nga, kasi ani, pitsula, kanuloy, si magabiyo, taman na?
0: Taman na, tatsipadlea, tatsipto nga, kubapadlea ako nga lang ang ano ko liyak, dito nga wadda, yung gulo, kasi ani,

0: Tā kua hauri kataula o tō huke a johanna gai lute ka malugo tāna anguti, huke o si jakto illu iluane. Tā kua lu a misunu o hāla vi o hattaktu minin. Pali isi kōha kate kā lauktu te anguti mik tāna namminek anikun naksi lauktu tiku jauliktu ni. Anak tu kalau ngetuk polisi kutai mele si maju dan pasijat sejelai ngus si maju kukiu si rejum ini at anak tu miti cilu ni amalu ipi kusu cian ing itu kukiu mik naga jauh mi kaktu ibi mele anna kata wadu dan tau si tamani akka aku kaktu ibu si ibi mele inu kunni ilaung ni kajanga amisunut ukau si ubalde tu inak tu Si bulakti tamalunun alinning ato tako apik hutingin ni kiw jau gumajuin dan nailag nalunay taw si malakto ating a juicy palayat ilagayangin nun tako pibalde a julagayin o lapras o kalimaluti juicy ilagayangin tayo maukalawaktun amiswa akti ko ane akbele ako jau hatakhtuminang dan naang o hatakhtumini unikaktang Nang ujubing ngauluni, malutau tako kese ni sumalu gujau juzala ungetoko ane bimik malutana ni akoksi utini tuni jau lapiko jau tuina lautum. Ilagi suli la prasnu kalau majutana go juusi nani jau lautu kauji magunneksi malutilu go August 1 ane akbele akujau luni. Malukingoni ngani manchuale akujau lagil luni. Uluk makuk nanti luke kini wujud ni tu minang ilang ikubak misi bulat tino abit toksi maju ni ohalau tu ane hatai le maju lagi niko anu nabi me aku gaya hatu ini bulat cibik mengak tu ite mak ane abe ilawani sila tani ngak tu ni lekoi makun ham ni tu ini wujud ni lau nengatane sita malaka gulin pitu tigil luku Amisun bakit ang kajay tako unno kay kamahatam na katay o kalalak tuti ikayoktaw biyo sumun isimadak tunun ilangit isimahatak tumini inusang minikipisi gumaluting tako katudyo katigay ngudyo ito haksi maduna kito yung nagawaka na tami 25% may kumbapalak si maduit o kalahatak tunin akaguni hangat tunin Tapi mah utuh tiga guna tu, tiga ribu waktu tu kalau ribu lebih luni 90 seconds nato agaiman. Nuna bumi tak kuat 17% mikub bapa laksa maju kalau hat tak tu. Rebecca Shields angin jauh hangat tak kuat hitung warga jenuh kalau ribu suwi kajuk tahu bing.
1: Whether that's stress and anxiety related.
0: Isu malu kutil luni, ilin niam ni luni, micanun. Amalu sibuni camini isu malu tuting tak kualut tau ikhanai jaca kahun ni lang namini isu mahatta tun hanu ilu nang lutui nami tui nanu nak juami sila wasi jipal leaninga iku alak juak tui kagisa ujale gini kahalan tak kua amisui sibuni camini isu malu tehak tui pilu waktu mi tamat cuminga abatimi amalu tau namini kau lagu nang itamini Tako ngilag na uhala ba yung katasunik yung tugalawan ikajok ti chatake kanil niya kami tako amisuwi ni pichatak takalawa naman katutya katigay ngudu itaw tako inutitut takajalaya minil ni sakhi umatichimidyo kakisaw rakut sibunit changin ni isumalo ko di katik 1-800-668-6868 uhala utinga Amalo kajuktuk bimi tamani kalun ni pinaswa ko siyo ilawa ni kanuto na ilakaw si tokang ni gilin niya ti chibang mata tako tauli taba ni pinaswa ko siyang ni kanukulak ikitaw siyong mga ilin niya ti chilaw tuin pipilipi siya minak ilin niya ti chigigayaw luni tan na kulak mi ikitsigaw tumini inutsu ilin niya bayalwa ni ikalun ni tan na la ufare kanela utupin na siya tuguta ko hulin ilitaw siya galing
2: kawiziya hulukuta kano tayo sumanalo atokta kato ng mga atokya inujutito ang utiang ng matatamakko kawiziya maja ako yuminalo ilang ayok sa siya ugarong mo to umiak tokuti tayo may tokalo di aswaro piyo kaya tugalo

0: Los
1: Dan inna kulipika bibi uka katikati lugu Mary Powder tamani ikhanun ni ikaw majok wa takwa akbigi akakatak titaw si mangin matay lang nungu taw ka sa chair ni kaw mata malo tana to sa kata mitse matali meunun inuli kasi ila ihala inuli kasi kuning atun ikajaw siya kata siungu juno agas amalo September migo takwa kajaw si to inarnir tuit takwa tok taulau tu ning nalau nai kuta harlutik tamakoi ka jose hatta sumujuit ika jose ngit pitchau tigi tu nala tangi amal pai pale ri kanne ri tungutun amalu takwa panne tu mo ika jose be mo hala gunnak tuin 1-800-567-1514 ubaluni 867-473-2600 Tukusigay ka na ito kakamato ka umbalaw ni ikajaw siya ito kakaya hapat. Tay ma inulang ko ugo at ugalaw taman na tay may linga kay na kaya hamat man na ujong. Hila takayo saksi mo ila fay mo kasuan na nga ni tana takayo kalak ka ni jati kay na si Jabon. Pibalaya siya ulang niya may kama kingo na siya nga ni. Tabaw na Paradise Hill, pinasya ako siyo pa nung wani, kanwitay linea kagutto ilaw na ta, damalo, no si malanga gubit, kubayanak, tutu na akutit, akbin na akutit, amu majong na akutit, sunatuin na yun. Ahil lang, tungwa sugiti, tabaw na nitsa dyan.

ulakut CBC ke tatumi pebelin ubang khawsan to anguti kang sineng mio pa pasida tele ang si majami suno hoke sa kanamo pali sikut hai hot la hot jamini hoke jo hamako na chingo jami naluna sibeulo tut amalo takwa hoke jamini hoke baluni to sa hatta tuit ukala hatta lo tut amalo ta nanguti hoke mitti ko me tumuni ang kangani pali sikwa misuno ukala beo nekak si majun amalutan na ukakataw lao ito ni anigun na si Jominak di ko jaw lato ni amalu ta kuha kanu ito kalawang ito ko ang uti tana pa si Jatazile ang usi majo hukiw si ginag luto minak amalu pa si Matsak Tsiang na kani tana ikatwi pimilang na kataw naggadjaw me inugun ni lao na nga si tamani akagulew ibu si pimi kubi sungi ko tau jong si bulakti damalo nuna li nuna katigijangit ukanaw tulkiw jaw tiyake hatuwi gota at sumasuko si up nalun ikitaw si majok juicy ipala yat ilagijangin nun tako apiksok taw lutik la press juicy up ilagijangin tayo mag amis wakti ko ane akbili akong tsikatak si malaw tul amaluta na si damalik at si damanik akago hatu nang uwi nga hatak tuminang tay malo isumalo tigi jaw zu jalo ngutoko ane be mekana idak tinun ne akok siu tini adveo peko jaw tuin nak tuni

done my favorite little me, August 14. Now let's me you see, nippy or mini people could also be a nap to see that could so many up to in a day, my look. Mako to sagat sign daima no kap besaka sa mga may mata ta ko pinga sa wala yu pila ko sa malaga sa mizuin kasi ani to ila ko magay ko sila ko na siya kasi ni pibokod ay lechino na katingin ni to sa tisi ko magot siya wala ko yaki pagna no na bole mami taman ni kayo ti yu ka lao hat ng ato sa malone ay ni pibokod dahil si BC Radio 1 ako tiga yablo ni na alam patasi dan anak tak dia pun Jamie tuat saya kan we majai kutiga ono meta lang me bo August 14 dai ma ni pe bo kudu sampai ham nak tu si ta ko ta pe bela yo la ye kudu sat at sale pe mata dan mayor kan tu wa pe lai me ke balok lai me ke Palong, tu sakat saan yang mata nak kena tahu lok tu mit sanut, tobi utak kanuili, wakati kama ulak dan itu setia langa jabon. Sulit tahu pebeli, wakala mak tahu kes malak tu lewi dah, ma wakat tak tahu ni malak tak kamera, dah kuat tu sakat saan, bayar langa sijo. Email rata kamera, dah kuat tahu kayok tu beng. Penasaran aku setempat ayah wal seoji iji cakatua kaya kemek ayah wal seoji wapi wakat tangata dan sulit tau be wakat tangala ngai pet sedak wakuleng hana pangnada sungut tambang ngai ikil lukulu dan api pilih pit jaminik tusang niang leja sitau be wne pilih aki jamin api aning da ko la pe bel dia yewit o khala mak taw ne ra lutin khawai sain a lutuk inutiton khallo no yang ne tok dan na takay yo sipsimo me pat atana me panela sule lutaw ji misila khano ne ra yang khirik talam me na ro nait tan yang me yangin de me ila ko magai ko chi me de bakka mai la ta ko o khala te o khala ta ko sit bo 610 email ga yu shung me matai una na khad lo ne pe ni pile ko nak sibutin email so matana le tuin nang inon ni pile we haron na to arbita ko ini hakte ci sibutu mana kolo wallahi yon nam na le nak sib to hakto apu tekka di pipi khatia do ni ke na le

0: healthcare cards. Amalo eko pai pai tati ti guna la umi yonna kau yisang ada tau ko dama kuning apa kuning piluang waktu meng kau sewa yakun ila bega guna sining kana wa kau sebal la guna kaya tamang dan ada sekat sorti lagu tu sekai nak pasiok main nale dan amit sekolul amit senut tu sekat sambing dai da quarta palese coi cajuta la mata dan timimik sosia pemekana tua pemik ipacan un saudi la roma oda qua tanga tua pemik daunani umiaga la kon nona ke yo yuning pulat ta yunek arok to ting tay na ko ata sam imak to mani man aga six motil lego dan na mayo yo yok le miki palok man hay katau ra simatak pok dan na lupan nga I love you many util lego kasi ani tak man na to sa berakay na kun nasi bolsi tak ko man na mo to sa katsahang ata dan na le miki palok CBC Toby Utak Hanui de Hano Hati Kamanga Tamana to Sakta Tsigasi Udana Mayor Amalo Toby.
1: She would look funny. What do she know you are a man? She had a good tour of Duni, it tell you to all Duni, it takes a leader, Toba, a king I get in it to Nuna, Takuchi or Duni. Kang tu matana nunobu dan atang tau ros man umian kuno tau yo tako umian pina chu ta kasuti tama kuni ma ki bi yo ne tini asingi ni jo uru yo yuksho yo amma ne ta na ga chu tini ka ri ka ta chu ti jab bane kang tu go ki i do ne pi ga ni wa ro ri ga mata ma ko ro pi chu ka ta tu ni ma ku chi ja ko pisuk tu tay mangu go mata dan nakan dan cuma nut tau nu masih betik ke apa lu tay ma to kasih jo ma go sini umi anu kan tau si ma yo ro liga mana ni ya tap bane na ke go yo ro ke go kan tau go go ga jan na ni ya ma man tap bane nok nok ka go si do si ma ga ta nok ka su de tau na ni kati yo ro gu taru u me ko bi mi tau na ni tau no te ma ngu ro xin ba gat ta ta ba ta no ba che bu yo mi no ka ga ta ka ngu ne su ta te ma ngu ku yo ro ma te ja ku no ku no tu ro ri ku mi te ma ngu ro ta pa ri si ku ni pa ri si ku i ka yo ka ju ngi ne ro mu ma ta i ka yo i na ga ju ki tau nu ngalu namukia ikai optik sama khunu ngwa sukuki tai ma ngulu simong mata simud lu me anak tau lu mi kalo tai yo me lo fuli ki ngud lu me ki ya sok tik kan nong nong mi gam mi duka kan lu kia pidu mi mata ida tai ma tikit tuk sak takali da simong man anak tau nu gam mi tikit tuk sak takali da man asui galdi

0: kitikila umata te ko hadona akko mo so ngona hatto do te khinga ko te hatto it poksa ila ko ni da umata ta ona ni tan pana ko kono be watte ro to me ta ko kad ida ino na ko te hatto hatto ti ta ko ikakka ga wi te ni ta ona ni to ti te mo tu sam no se da umana ni ya o yo tau nang ngaru tau nang ngai chibi nga tini kanak tukua pia u nang ngai chibi nga ngani tāna kiwi dau nukaru asuli kuk dukea kuk iki iba dukea kiwi dukseni iki ase u nukame lachi iki ase u suru umata iki ase u dukara ni iki kasu umata tāna iki kanak mubiya u duni do amma iki aso tuksonda kame tema yagamittuaru man tema inga kame ya taunu ngaru tanna nungatte nubu nubu abu ngagumu kya nubu nubu kuru man nubu nubu mutana ui vasu leo taunu nga iki liyagaya mu taunu nga taunu iki vingavu taunu nga iki aru man iki vingavu to tinu tau nga chik jamok tu aru nangat ipaksa nani yau yu aru li tau man pisi marak tabu
1: kanga go yuku nani yau rokpan
0: tamani unnukku iga faimu tamani faimu aru tujuku angin kakata kamu tapang ngat aglag mungin aglag mungin aso nga kaya mo urok tindi ko kaya mo kaya ngit sila ulo ni kaya mo tindi ko angin kaso angin kaso nga angin kano so nga lang isila tindi nga paning mo ko din ang mga naniyaw magko nani tema naniyaw yuwaro kaya mo urok tindi mo yung sayo naniyaw yuwaro
1: tinudaw nga yuvene
0: tipi tinaka ano kaya tinigyo siya madlaki mga tinigyo siya mong makisya ni piyaw roto tama nga tipi yaw na kami tipi yaw na kami kisida tayo makisya ni tayo may daw kutaw ng itibi natin
1: tana itibi si kanok unga siktigi va teka nga imabigi lao tamini
0: tanyari umasito taulo na ako tapangan di nuna tini tapangan taulo nga agunga tinyo umiato suli inga agunga tinyo kasi suli tahan na taulo nga nani sibi yung sibi to ako yung miyo sibi to kadaki miyo nga da imay na uro tinyo kanit karo suli taulo na imako suli
1: tako ilagi kuru so kai makini na yakko yija gunne tukuru va
0: i go yang wa ro puta ko to go wetto no nak pati bu te me ne ro te na ni ya na pisi ma ga ti go i da no na me yo ma kene na bu ti i ma ho ja yo so yo no me yo a ko ga na ka ta me atto na ro na ngitto panikaliko pagkatawag mo ng mating nila takoko yakata tamo ima ako tumi ida kiso chana ko lung ni ima tikta yung ano ko at do takoko yami takoy at tubo kisya na umman umiyak ko tao nga kitya tinga takoy at tukoy naksama yung mga nakatakasto mo sigjak kuya ka kaungman, ano kaya ito ang rin nyo? Tulang ba yung may nangin man, utak sunog, kisa maling mo, tao mong akya nung, ako yatok sa maling mo yabu. Sunab, tamang at tiktaw yung may nangin, tayo matab ba, takukuyi kayo nakatam, nyo sa nak, kaya kong matay may tagay daw matilipanik ka.
1: Okay.

tunga sa inurang may giti on yung sayok to saksa o titikatang narang may gata ngayon naklo nila titikatang narang luta o kaya katang narang was eh tausunik ko no.

0: tunga sa inyo rao may iti unusak ko narag to si CBC kunara o takawin nga ni ikayong ni okak tiginak tang madabi uyu kurug ikayok tiginak lugo Karen Pikuyak udlo mi udlo tuin nak sa gawo 14 ikwa akwaga suksi mayo ula awlak kaong mata ikana yakatigi yate ilang awlak ta kong ma ilaw kaulo ni isabaw katok kanwiling ayong mga tatusak titi yung maluta narag milabunay.
1: Hi,
0: Isabel. Can you please?
1: Can you get the good? The man, Udangela, nine men are the Lugo, Agbaga City, Inga City, Lugi King, Unego, Madak Sakau got the. They mailing us up for good, Kajang Naktuk, Oksarain of Paksune, Kilaruga Ila, Tugarine, Kilarugane, Takuyoka Kaujone. Taku nasuka takau garage luta, taku rongi nasuta amaro top minga garjurak tilugo agbing ni taku yokang nakau garage sone kingo niya gut sakit to kang mga ilanoy kan ng mga tusang na rongi nasone sibi akatakut taku taku nakanga takisunik amaro umayaktok si maguro yaktut namong maguro yaktut. Kadjaw sa pugo.
0: Hey, kadjaw na kami nagtuarang ma. Niglasurang ito kuro garo ako din.
1: Eh, ano kang ito akso ni okso akto nubo yung garo akso ni minikatakso ni makugto mo raw kagpakso ta kausi garo

0: Sota suri tava utakketeng yakap taktugut nokangarak pak sota imaningin naktugute mangani kisani do tusau manak kaudune tenga akbaga suktune captain geo yok tupak sang ila tangma kaudutik akbaga suktut ilangi umeakal lesuri imani karok sutik utak kiyut kinakap taktut
1: Hey, asukurugli. Kadjang naming taman na kay kanugli agwin mitaku ka lakko si marili ka lakko sila kanugli ka akto ba ikping na sinayak pa?
0: Ila karukuruya ikping na kuruya katak si mayok tako na ako ito arak pagsuta tako ka kumaga rock to go li.
1: So kalma. Asukurug. Iyok. Kanukan ng loo, kakan na kong magubi.
0: Tusak sa katay nang naktuk sa uyuta ko ak magsuktit sibi ko o kakatigilak pagsuti o katang mata umiaga sa it abiktok si mayot namutoy na tiya inga kakataktot mana ak bak siyul lakiktot kadyang nakpok temeli nga sakto go.
1: Hey, teko atang mga nakakayo tinamik kaya nun ang aninamik kaya nga itang maksima ba?
0: Ilato kasi makikaw ng karak sa tigo inga katiluta tusaksaw ra karong itong isani tusapilak kaw lo tigo teman na tang maraw kaktut tupag saktut nami data kya.
1: Hey, okay, tukisi bugo. O kausik sa karakon na akso nga kaya namin atuin na yung nakawagawin to saktititit at lutilu tamatumi nga kausik sa karun na akso nga
0: e rin yung to saktali akatang naktik sa yugot kaya namin tabo naktitun na sa katigon
1: e ila kaya namin daw atuin na yung nakawagawin Isabel
0: Ay,
1: ay kadjang na mingi ko awlak to agwaga so nang nikko o mayong nak tikung e karong ni amago ko pangnay nak simang mata ang ektaw yon nak silang mata ko e kanaya kadita ilang itay ko mamara kata ila ila kata simang mata tay man na nilya ti kawa kanu ilang ang mga tatu sa matititya kasugsuta amaro ulumi pidjuta kang nak tugo o kala titakat ukara titi katak titi luta tamani nuna wuminiki akitura katang ningin nuna ring ni niwe katak ta silo kauta maksi ote kasi kakatang mga ata tukisi yung maluta teman na pidjuta kakluta tamatumi nga ingin na kautigi tusaksaw yung magusi ukara yung nakatak to si ubo nga ikarong ni 979-6151 amaro ikaroy asingangin ni nunaring ni uwong okara yung nakatakto si 1-888-896-4135 solo kafi si kasung uvoro ni kautamak si uti tamakwa ni kini uvikatakto ni uvikvitin ni ukiok takto mi kanok li tamakwa isumagi katang mga siyo akitura katang ningin nunarisin ni tamak ko ni nga kausak ako magusi o kara yung kaksimak ko ng ima kano kaya o kara yung kaksimang itaka nga nila at itakatang na yagata ilanik o kadlay na kumani ko maanang na nungurig ako ilakatang ma ay unataw nakitayig yaga o kadlay ako kumangming ma atigo
2: unuk sakun pinaswa ko siyuro to me okara ka titin lawar wagata tako ane kaya akituro arang ningin nut to sa kada ko malo ta kanu ito ningan nit okara o tape yung isak raw si mang mata ilang isuri to sa kasaulo tik nakatuin nakataro mat tana pinaswa ko sa kalaw tatin nit okara ka tak titin juti gilaw tabot kayo sitin na sukatik ko to sa kuminat teka taro karo mata o karaw tipi yung isang ninginot o lumiuyok takwa niyo vexo katak tuwid kanutuin at teka nakiwa kito

ningin okara juta kagomato ako vite tunga su tertu tit 1-888-896-4135 amaro 979-6151 tapato ak tusang na nagtu ko kay kio katang nagtas si 3 makpat nukagir na agad okara katagiti tunga

ila tu sang nitero kagdok tana kanok lita matuminga isumagiya kang mga si okaya katarawati ubong nga okaya yung nakto si 1-888-896-4135 ikarong nilutamani 979-6165 tamatuminga pidyo takaksuta tu saksaw titikatagumagata ni kaya akitura katang ningin ni nanitwin na nunavumi kanok lita man na isumaging mga siu ik

0: being mga sio kaya o kaya o kaya titika taktu tama tuminga ilisining nga tu ni tu sa ko mang may yugo tu sa ko makating ilo ni ilan ni kunaro na katang ma tu sa ko makatigit ya katang tanamat ya katang ming matavo na ulutuin na kutay man na ingay na kautigit tu sa ksao titta katakata tama tuminga kanokli isu magiyakang mga sinikya akituro katang ningin ni kanoklo pinasukat tang mga si niyo kasuk tilo silo ni over na kano tuy na sorlo sorlo ikpag chung mi tilo ng tapani uki ng rock to mi kafi mo niyo kasuk tilo si mayo ng katang mi to take ko ataw sa siyo tawong ito kafi lata aki kakatayo ang mata $64 araw katak sa nilo tayo man na akito yung araw uvaklo ilan ni kulo isumaro na ko yung katak to kuro rong ma imigay lo ni uvakasok lo ni $225 kakatayo si mayo man na fuwa tarang inilak to fay tararo ni tayo sumani no takaw tilo nga imigay pati si kuku ni uvakatayo si mayo nga amek ko yaga nga maro katagati ti uvaklo nga tamoyag ang naktan ni tamatumi nga ukaw sa kakumatoy ti ako si ukaro yun nakto si uvo nga 1-888-896-4135 ang maikarong ni 979-6165 tusaksaw yung kakumakong ming ma Jomi naki ukaro vi at digo
1: kinga ne fara jama ju mita pawai
0: hi jo me to saksa yo te
1: so yel na me suma la hano tama kone se aki te palle yo chau na ne aki te palle mata tau tama mo patte su yel da besar wa palle ngi te go te bo na gawa makuno amar tama kuno ngati mi yo ngi ka jok tau gi to apata tama ni te ni mi kisya ni tahak mizo sa magkawa hatak suga lay akitupal lang na lang ang mata nalang lang matay may ma kisya ni matay ma sumatuin na akitupal lang ang mautaw kotaw na nahalunan ito nakikasatan ni sanang otapasot umadok niya patut umadok utilid akitto wa palleto ni nga mata pigyan la bekhar wa pallegi ti guta mani ti tigun isiani temakko pero to mini amaro chicken manningi pigyan la bekhar wa pallegi ro wakti gur parnage ri paru kisiani taiko pero to api ni ri chaba ni ra pattabu tamani inu nga ni pero kung napalay ka naman sa greenhouse tax o kung sa magkagawa magkutubalo ni Timiw yun. Utawak-tawak-tawak-tawak-tawak-pa sa magkuning nga pero tumini niwet sa wato akit sa palay sa video ka matataw tamani pero kung nangin ka naman mga ta utawak-tawak-pa piwasak palay yun. Ama sa magkutsikin timi ang mata tamani chicken farm tax to help part money lo lo ti lo ta bona akili ga ga pal pal la pal la ji goro kisi tama ko idi ji me patuni si pige la be haro pal la ngi ti ko ta bona amaro te ko ke jo to no so patu kino de tama ko ni ha ta ti ni se ni namong mga ta na li ko ja hata mata te ko kino de pagnaw tao nga patatamat ko nga pero si Bichanag na sini hanok tolo ti pibali na ito tayo ko ni huwaga na ito umajuin lo tamat ko akit tawa ito utaw bali na kami tao nang akit tawa klapit tao kasi ay mamataw ako titaw tayo mauma na sa mga matakinaw sa mga kasi ni sunatoy na akit tawa kay mat Ukso alo hangat tau ti temakwa Indonesia ti hatok tau hatta kata. Amal utamaan ni ini minum dengan ni tu tigo taxi jak nak paga kata. Taxi jak tak kau tak kuno ni biasa petunut. Ni tak kau pakai taxi jak tak kau
0: Bye. Amatta tan Charles Auxa.
1: Bye.
0: Tan at Jacinta Makik, iglaring me okara si Mayo Tusaksara Pote.
2: Hi. $69 mana inna urak sanga mama tayu gumadlunga kudjo kitunak sakat taka maanak sarano taka kawin. Spoil na yakawa ki junk food. Tayo man na, ama maya nakaluna yun na mariyasin. Charlie ko katalew katik patabawo si, nagligibas si, kitung nga silo, kuyan na may ukalak.
0: Ay, lako yan na make daw. Tusaksaw yun na sa ang may gabi.
2: Yes, bye.
0: Ay, bye. Ila, tamag ko ni nga nakinig kano ak, ila, manaw yung adjigin iti ang magalang magutay sa Manilo. Akikin naksaw ko yung warak si mong mata. Man, nakizana, akituro ako yung kuya katakturong mato. Ilan ni kulo. Ayong naksiti ak paklunik kizana, kuya nakatakto. Tay ko, nakinitun naksay yung nakatakto. Nuna rin ni ayana ingo kataklo nila man natun naksaktaw yaga nga ta ayik sa kuya yaga nga ta ron ni tamatumamig sa ni ukaw sa kakumatwa ko si niki man na yung akitura ko yung katakoy lang mata ilisin ni nga ato ni iktaw to sa kumagivo ko ubo nga ukaw yung nakto si 1-888-896-4135 ama ikarong ni 979-6151 ukaw yung kaksi makong ima kano kaya man na kahit sa kanila kanila kukute o takiyo yung nitin niya.

0: Ikarong ni Okara si Mang Miyok Lee sa Lee Tusaksarok Puti. Hello. Asyon nak pare. Ilak kong nang mago kanukya tusaksaong nila ti Lilisa. Amatak ta na Lina Simeone tusaksarok puti urasar miyo tayo.
1: Hello.
0: Hi.
1: Ulluku. Ulluku. Ka umersaktor razak tuinyu katatamani urasarumi. Aki kangit tuinyu makaitiyaw kata ay sikatalilaw kata piyunak tatawyuan yu lilaw kata makuara imiga aki tiyuan lo kata karwasuti kaya tala kakatawyuan yu rama iluit tuinyu maana koyo ilangi atiya katangim yu imigangit tao mane sadita roti ilangi fuota la faita la imana ilinga oru yang milita kukung iluma ku aki tiyu garwasuti tao piyuman kaulu na aki kikoyiso wani ubanga dia amma hamala kuna tao na kanyu na ay sukta tao yu anyo rao migata tao ajiye ingit kana tikur niki kurulu di katali kurilu makopila umi jita te mana tikuru ya usapo te ma dikim muipat te ku umer zame jini kiyari akiti yuaru rak tiksa guru rak tildu kizu isa guru ya mam lakmi yuaru tamani te mana tiyuk sauna aktuaru tau nama jini nuna rinne te mana linga guru ya usapo Ajang yang mikit cukur garu aje cuaru gitu cukur a kisah itu perkara madrasah sone lani bermat lagi sone kena yang kedua sone perpindah cukur kisah kena yang kedua sone ajang nak tahu kata sabo akhirnya ke akhir baru yang nak tahu mai kita baru yang satu ilang udah menaik kata tu tapi mana perkara madrasah tu untuk kota ni macam tapa wala pa sila ang magkangislo aping minuto ay nagligibak na may chinaro nung nakatinig kero ang man na may chinat siya.
0: Yes, kuya na may tusak sa'yo yung nakatanyo sa akabi. Bye.
1: Siya, kuya na may. Bye.
0: Ang matakta na ukara si Mang Miyo ikpiyak yung mitapi ka ni Lina ikakarok tusak sarok po te.
2: All right, unna sakte avakko.
0: Unna sakko.
2: Sapata, kitunga garang mi gamata sivul dam kayon ka alp minunga. Kanga sewa api mi utau chiduta. Ay paka ama kanga sewa api mi utami sakit kuka inuvia rao mata. Ila inuvia mata. Maana pita kayon ni atikuruvara sakit kuka. Taikani chiyong milokse man gata inuvia laar luta. Ekana yang itu inau lalu nak tahu kita apa kita sakinga piring kau termaaf itu ni niur apa kita ni katut sakti lawsi magano uangan reyeksa ni niur apa kita ama sakinga piyama yang ini kita mengata mama patung nak ini niur lalu ni uangan reyeksa ni ayaw siyo ti sa marama nga inuwiang itin na kitong nararang itin na kitong nga isumaksok sila araw katakon na nigil na kimi o at siya umutaw isumayaga akaming mataso do ikakay tarko nagbigay ako katak siya ulak siyo ti lunch siyo ti supper siyo ti unnaon nisa siyo ti tarko nga marik siya ni Piyama yukuru war, piyama kanya garo aktiligi nukaktiligi miki paruktiligi wate au mwe kao yu matina tukligi tau nungu uchikau tigi ngisane ika yu tiyoktu agaro amma makwa panato yu macaroni, spaghetti, ground beef ni ilalugu uberen hash brown ni macaroni ilalugu Macaroni, soup, milloni, ilakkan naklego, mamaksitigi aklego, pirotuinung ni vegetables ni ilaklego, nireyavte arun mang niyutar, akitiyo arun mata akitiri aklete,

0: tein na lang adiotana tei me tora modlumi na rigo ma gai galo ama na lau di koroni na pita falang ni ma i tak ajong nam ma na rigo ma galo ati lunga kina la haftin na nga suna haftin na nga suna haftin na ta i ajong nam ma sungo di angiti na kaya ka sungo di ajong nam ma kina jay kisya na pita haftin na gupi gaya halon ma tane ni liuti gi pe na pa ni ba pe ni a tama na ki te pal de na sa ha ni to ro chi de luta ko ni ba pe bu o ke ta ta ko a ta to pa ta ha ni ta to pa ta i ko la gu de o ti ta to pa ta na ni ba ta ta ha ni cha di gi yo tama ni kai me so ngo ma la i ka jo ta bi nga lo si kan la so ngo mi yo ga ba ma kun java mai ka jama da sati tai kun ne ni bakti kun ne ko pon ni lo ni tai me so ma pul gok to chaw ni dang na ho jan na me ho on ti chaw nga
1: e la ko en na me lo tu sak sa yun na ka ga be
0: mm bai
1: da ba wo te amma ta ok ta na li sa li ta ma nga e kar nga o kar ka me yo tu sak sa ro po te
2: le ko en na me
1: e ko en na
2: Ne hongo mo ge ne illo kama ta ko illo ave tau to hatta tase pita kala sima nikwe pita kala sima nikwe isema na la sima nikwe illo yo alte ne hongo mo ge ammalo man kai ne katikuri aura de lelungwa Kahanala me churu lo khuwa ye lue wa ya mo churu kai chuma ne khilu ne khikuru ne pa yo te ba te ka ka ha ne chune amma ta ko ne khikuru ne bu ringa ju a ko ne da la ta ne chune ta na pulsa ta ta na ha ta chune me ne churu lo khuwa man ne khuwa me ne bi to khala khuwa ma ka ta chuma ne
1: Hello, ini bukan kata maksud anak kecil kalau mama mana ila ubang ala ila tusak sauna susah kalau waktu nga asyik kau dengan ini naro naik sini suklunga. Mama mana gora asyik kau sama tanata Johnny Mike pang nak tuh mereka ati kau tusak sauna pute.
0: Kau yang nama.
1: Tusak sauna pute.
0: Sila kau mau jauh kata ya. Kuyang nami sila kong makuyo katawad, nalaw minala katama. Tamahan pa nga tiyo, sila tiwa ko paluyak pagkaluwak na ni. Sila do kayo nakatanggat. Tanaw na, ukaw siyo yuk, nakilagay na. New SL rin na. Tay sumani, aki sima palutolo rak sima kaluwak na, ikayo ko tawad to.
3: I'm going to go to the hospital. Okang musuk tua, atau langsung mesuji ni, ama ingat mama mew, atau maju,

추석 늦게라고 극동하시 다만 있다가 가위 일신 입다고 다는 일리아 티퍼가 어카라 티티가 택했다 느끼기였다 다만이 우기억닥두메 일안니코 악성은 나갔다마 일인내고 틱산이기론이 어카우스 가고먹었이 간울루 느끼려 갔다마가시 인유가야 갔다가 일안니콜룻 일루메 아타우상메 Ikayota kasuungung matatamakkua kanutuin na tusang nakluni ila tusaluni na tayin na okao sa okao. Tayman na ilinayak titi waklo tiglo katak ng mata ammaro. Ilan nakigiyabang mako adjigi nikaro aklo da aki nikisya na aki turo ako yukoya katak mata. Tamani nunaritin ni nunavu iloani niwe katak tasi luni kautamak siruti kasaka katak mga ato okao sa kiyum nak tasi. Ilisin ni tusayo matuin na tugo umerdo akulutay ko akago tama ataw sa akso tiktik katang mata ukiok takto mo. Nung utara nga tali uvaro ni kangata si ukuro tao katakto akito na sa oraya katang ningin no. Tamag ko ni nga ilisin ni nga ato ni tusayo matuin na tugo tayo man naun na katang matulata katakto tigulo kautama aktaman na. Kaya yun nakataktu si Uwo nga 1-888-896-4135. Tamani ikaroy sila tanin na ko si Amaro. Tamani ikarong ni Okara yun nakatu si 979-6151. Tamakuni nga to sayo mayugo ilisin ni. Dan na pinaswa ko sa gila ko tatin ni Okara sa gila ko tabu garo. Kisya ni Okara o tibu piyote katarong mata. Ilan ni kunuko piyote katang itukarong mata. Teikkoa tusaksao yumaraktugaro alun ni tusaksao kandagumagutik, nilia kandagumagutik. Tabunga ukaari yun naktu si kausiksakako silun ni tamatumamiksaane kanu ikpige katang mga asiyo. Ukaari yung kaksimangilun ni maan nagkisaane nilia titikkan nilaw kang nagata ilisin ni utakitiluta.

0: kitura katang ningin no tama to mamik sana o kaw sa kakluta tu saksaw titikatak pugo o kaya titikatak luta rutavona
1: ay soin hagan nyo
0: ay
1: ay matok ministro ko yung sakya nga ni kanyang o kadagdo nga ministro mo to sa yoro nga amalimaligalok to mo to sa yoro nga iya nung nung tapan na kita pala yung atin ko yung kumata ko pagkong nilubakbon na dito magkwata niya kung ito ako matakitiyo lahat na doon ay dito ba na kanasuwak niya kung akadya nga dahakitiyo lang matakitiyo walang may ika tayo na niya mga ito sa madlatuloy na magkultito nga sa kato sa mga matawa ni ko tuto sa mga sakota kisipin niya akitiyo ko mga mata tama na rato rato gado ang makito na sa kanya namin masibo ni tini nero ko yao si matyam mga kamari nero wabigo tabo wakido ko pagkudo tabo wakido ayok sa sa kumarata ima yoto si matyam ata diga upang ariga tema ko yao si matyam mga kama ayok sa sa kumarata ko tama jatok pagyarang man ya kanok toto kaniga na agi kung nakusa yung walakas si sa kulong mitay sa madlon ni ubaro ni pay sa mitwati pay sa madlon ni tan ang idago mo kanok toto kaya ni aldago twati pay siya at si sa kulong mitay ba si gigi ako agi pata so doko imukta sa kaya na kamo twati may ng man imu ni mo bin mide kasi po sa kulong may akikigiya kao yung nakpata at siyo yak tutaya sa midlone e fay sa midlone maliga daw tigaya mo do da damag ko kasi po na tita ka nani sa ka nani kato yuwale ubatin maliga daw kaya mita ka nani ubatin na siyo takap ka niya yukulog pata kasi po siya nga nakikigiya kao yung na mga ni ubapin maliko pagkulido tabani kasi sa limang ito ay makasagat sa doko niya ang dikulong dito at siyo kaya ka doon po. Kaya kito niyo ba kasi mga aso nito eh. Kaya natakom ng wado ko pa, kaya nito. At yako pa amiswado ka doon ma. Kaya na. Kaya nito amiswado at yako pa. Mana ko rin hindi ko. Kasi kaya nito kakasok ka doon at itiwado ni kungan nun. Kaya hanyo doon niya, aming gandatatya na katulang man. So, lo, supuyo siyo ti may doon niya, si may doon niya, upalo niya, kapila ako di sana, di ko nga sukso niya, igdo mo doon niya, iliyokset, imayri nga na sukuro ato ni tanya, kaya hanyo na, may kinwa datara to. Anok toto ka niya, di ko nga kutatabwa, kaya kaya mo ito, yung numero mo ito, anok toto ka niya, di ko nga kutatabwa. Karena tuat dipaisa amin warung mas, tuat dipaisa itu. Kusaka ngerti akal, tinggung ingatin itu saka ngerti. Kasih pusaka keluar di sini yang nerutu. Nyebab baru yang cemak gosong toka teh sama di sini yang nerutu. Teh bayi jauh yang ngerti. Asyuk juga jauh ketuk-tuk. Asyuk juga yang ketuk-tuk yang ketuk-tuk. Eh sama juga nak kiki dia terus ni, mai dengan jawab dia kalau dia tak bayar nanti aksiu kat kacau. Untuk kerja tahun ni belum bisa atau kon asyik atau kon nak sikit ni kerja tahun ni mana lagi nak ketemu. Tapi kalau dia betul saya, kalau tu saya aku jadi doktor. Mari kita doktor dia minister satu yang nak kerja kerja. Kon kita macam ni kalau sekarang tu, nanya aku sepeka asyik kacau, tambah kerja.
0: Eh, kau ini nama itu saksau yang nasaga be. Tawo te patige nila pivikitoro rarasota tu saksaw yung mayo kakal lang na patama to mix an sir pivikak chuk to si ubong akar yung nak to si 1888-896-4135 karong nilo 979-615-1 nakay mix an akituningin no tamatuming ato sayo matuin nak to ilisining nak to ni nun narisinig at jiging itoro yarong mata nun narigiya po tamani kasi yuki ang magkotohan ng 6 ngukok nun ko nun narigiya tamani nun nabumi tusayo matuin naktugo ilisin ni kanuli iso maging magasyo tako ang matawaktan na Irene sa toksi sana kayang mingakto tusak sa orok tuti
2: e kanyo ko yan namin

Isirivixatin no asuila ti kitab la rivuga 3 maraktureng ming matitte kulunga kai pingaso ti sama korak nuga 3 maraktinayagatta. Kuyun na milar to saksa o katakaw yose o kare katakaw yose lo o kare kaktitilo tatung ayana kaw yose to saksa o katakaw yose kore na kalo tiglo to sang naksu tiglo to sang minak tunik kano tuin na to salo ni kisane ilan ko to sa makataw to katarang nasungung ma pinaso ako si gilak tini kano kaya teman na tao o kaya titi katarang may yugo kaway lang may yugo tayo na ulo gilak tawo tikimik pa naroon ako nilang may yung nipilo katta ko magosilo ni apersok tayo yung makatang na kosilo ni ati silo ni kimaglusyo ni pilo ko silo kinakatang may yugo apersok na apersok vigi yung mayatin no. Ubo nga, o kaya yun na ito sa 1-888-896-3135. Ang karong ni 979-6101. Tama ni, ila. Kanutuin na, kisutuin na ni, unika ni Glon ni, piyo makataktugo, ni pilo o makataktugo. Ilan ni kulo, o kaya kataklo ta, ni pilo sa iyo man nakangat ta. Kaya na may larong, tusang naktunay o kalakaw si pinaso ako si orang may umigta ako tayo man nilitay man o kaya titikat orang may gata man na kisong mga kisan naroon na raw kakloni tayo ka ni tikim magalak pa ulo kaya nga naroon na kung nilang mayo kaya na may larok tusak sa yung nakaw si ulo tuwin na inyong malo pinaso ako sa kanyak tatin ni kanoy tayo na magtumi ino na ang may gata nagadjamit tao nga bye.

Dunga suwitsi, si bisi tutabi minala suribusi, Daniel ngobonga. Ulumi nechitivik, au yaligut 14, 2026 ngotilogo, si hek ngoyalo 305 ngorid labituk. Hai, dunga suwitsi, kapitu kutiti, dukutsi. Ulumi nala niadabut, ibu yibimi, pivaleri ligivut, atame halingo. People there like the logo to sak saola nga yusi uli patsi ang ulo ni malo tan na isuli mipat ulak pingo ato ni ay si malok to kain na mega makuk joa sinanganit suli pinaswa ako si uyok ulo may isuli lang at suni ak big jam 2026 ngayok ni chalapta ni uyok suli pingo ati si tamani pingo ati si katamata pinaswa ako si Limak, hitigalito ak malupingkok di si Hatta Sutito sa utik ko Hatta Lauktut, kami yulumi. Malo, unloko akpitaliw taktitaw Hatta Sutilo, akpangi liutila ay may hukya ak Sutilo, malo, at diging ituit, pokok Sutilo, kripit Sutilo, Hatta Lauktuit, suli, ulak, ulin nimi, malit Sutit, tamani, Pauliu tikain na meyuit hayariakut suli pingo titikut Pauliu titikain tut pingasu kain tuit hayariat suli ukhali makate hakain tunga kukcua pivalia yli kiyingani yaayi haukkeimit ammalo kukcua pingo titiki hutingani angayokhangani Julianne Berthimi apiksu yaloktorun nasi kain na meyunga suli ulang okain tu tanna apiksu ya kenna gama ammalo tanna isulim mipat unnoak akpik jam pingayu riau lilauk mimanik calut tanik amisukotau lok tu ya lianak suti YouTube kut nuitat sao hatta tui manna himikho makalasak mikutsi tu saa makalasak mikutsi sulitakua pinga street Unno pingoa lauktut, ingi lauktut, nitsaluttaa lauktut. Tusak sauti langan miyakka, sivullipaangol ditakkoa, tasi ojak miut, ilagiit. Isulimmipa tanna ekhalun miu jaasoa kaumaria pingoa simbilu ditanna. Isulisimmipa takkoa li kalahliit nunat miut, Greenland miut, nanegoak pingoa ti langan miyakka. Suli tanna isulimmi pat unikkaat waktu minä alan niamit suta. Kaik suolut juomi omik na Johnny, Sam, Ananak. Upik ngami ikalleanik mi kaik suolut juomi unikkaat illoko tusak saulangajok. Tako takka tusak saulangajok ittuttavimmi ullumi nikitsi viepimmik. Ahai. Silloin niillä onko sirivungaa, onko silloin niillä onko hausia kentänge unnassa muulinga juit. Nave minun et siavun milu, imeilinga juigok. Kutsua apen me unnok, nuvoja vallolangan kaktaume juigok. Anuilu tiinik jitumik, 20 misu ngunilimik. Okko ningalo tien minnia sunigok. Sani kiloa milu nuvoja vallolangan kaktaume juigok. Anuilu tiinik jitumik, 20 misu ngunilimik. Okko ningalo 8. Umiyo yak milo nubuya palo lang ng aktaw may yugok. Mini kala lang ng aktaw si tilo unuak. Tatsi pali lang ng aktaw si tilo gok. Ano kung niya si tilo ni gitumik 20 mi so ngonilimik. Okho ni ngalo 8 mi lang ng aktak. Inukjua milo nubuya liyo mi lang ng aktaw may yugok. Ano ilo di ni gitumik 20 mi 40 mo so ngonilimik. Okho ni ngalo 9 mi lang ng aktak. Pupang nito milyon nubo yung kalalang ng kaktaw may yugok. Ano kailo tilo takaw lo nigiw lo akuning ani 20 mate 40 mo tsungo nilimbik. Hukho ni nga lo 7. Ako libi milyon nubo yung kalalang ng kaktaw may yugok. Ano kailo tilo takaw mi pisimayo may 20 mate 40 mo tsungo nilimbik. Hukho ni nga lo 6. May ilang ng kaktak. Ibu yung milyon nubo yung kalalang ng kaktaw may yugok. Ano ilo dilo ni giro ato ang niro akuning ani 20 misungo nilimig. Uko ni nga lo 5 milang ng aktaw yut. Salo nilo nubuya kalalang ng aktaw may yugok. Nubuya liyo minnea su dilo unnoak mini kalahatalo dilo gok. Ano kun nea su dilo ni giro ato ang niro akuning ani 20 mit 40 mutsungo nilimig.
Ukho ningalo 3 mi ilang nagakdak. Kayak suyo ami raklan like milo no buya kalalang nagakta mi yugok. Ano kun niya stilo atwak niulo 1 niulo akun ningani 40 mit 60 mut sungo nilimik. Ano kun ngalo kaso niyan nagakta suni 20 mit 40 mut sungo nilimik. Ukho ningalo 6 mi ilang nagakdak. Huwak tamilo, nukuya kalalang nangaktaw may yugok. Mini kalalang nangaktaw stilo unuak. Ano kun niya stilo nikgiulo at wak niulo? Ako ni nga ni 40 mit, 60 mit. So nga nilimik. Oko ni haklotilo, 5 nguyumik. Kangin sumilo nukuya kalalang nangaktaw may yugok. Ano kun niya stilo nikgiulo at wak niulo? Ako ni nga ni 20 mit, so nga nilimik. Oko ni nga lo, 6. Aw pala milo na buji kalalang nagakta may yugok. Ano ni astilo ni giulo at wak niulo. Ako ni nga ni 20 mit 40 mot sungo nilimbik. Oko ni nga lo 7 milang nagaktak. Tas yuyak milo na buji kalalang nagakta may yugok. Ano ni astilo at wak ni tumik 30 mit 50 mot sungo nilimbik. Ano ni nga lo kaso niya nagakta suni 20 mit sungo nilimbik. Oko ni haklotilo 9 nguyumik. Tamani lo kutra mi ni buja kalalang ni wakta mi yuguk. Ano kun ni asu ni lo. At wak ni to make 20 mi su ngwa ni limbik. Hukho ni nga lo 7 mi ilang ni waktak. Kayin sualu tra mi lo ni buja lang ni wakta mi yuguk. Mi ni kalalang ni wakta usti lo unu sa. Ano kun ni asu ni lo. At wak ni to make 20 mi su ngwa ni limbik. Hukho ni nga lo 5 mi ilang ni wakta uyut. Nuna tsia bo milo abani inain mi haup teo milo. Nubu yaka lalang na kakta mi yugu gok. Suku yu litu naga yak su tilo unuak. Alla ke silu dik. Anu kun nea su tilo atuak ni tu mik 20 mit 40 mut su ngu ni lim mik. Uko ni ngalo ilaban mi langan na kaktak. Amma lo post veo mak kubin milo. Nubu yaka liu min nea mi yugu gok. Suku yu litu naga yak su tilo unuak. Alla ke liu min nea galuak su tilo hitigali pa unuak. Ukho ni nga lo 11 milang na kaktak. Tako at kasilin niya at kakawa sa kaintang yung nasa mahuling yuit. Nuna bimmi, nuna tsiya bumilaw.

0: Atuin na ulit ako. Wait, people there, there kung nasilibuti.
1: Hi, dapat sa ulit tayo. Tamangat, iwi-wimit. At ang nakalimaw nga. Ulumi, tan natakiwot. Aw yalagot. Tan ulo nga, kurilo, sitamalo. Nakitsivim ni suta. Sila chen walak suta. Nuya yupalok. Kingit tunik. Kakay hangit. Takut sa siya ngugal waksutik ni takit sa palo ngugal waksuni. Nuhuya ipalok ilaw na nga. Daw nung atakuyak to hawami. Kikik to sinu. Daw na isi palo yaktuk. Nuhuya ulchagan.

Takutsa usudik. Kasunga yupalo suni. Ano ilwa kasangituk. Ikulia yupalo suni. Ay lana mo tuk. Tamani ibu ibu me. Pinyusupalo kainahatala wata.

過ごしやて、しとまに受け入れ、あんねぶりゃ、わはらをゆぼく。で、ま、はびまぐないしょに、たまに、たんのたきぴやがたきどこ。でめいろっと、でま、いのぐないとぐにゅう、ろいまん。でま、きみがてきゅうちゃう、ろいまん。でんな、ゆうしぱらやっ、あてが、そうしゃべ、したまにゆきゅうり。きみがてきゅうちゃう、ろいまん。Kisya ni muna moktaw naksanga at winaw ilalok tilu muna moktaw tilu utaku umayu utakyagat suwi tikiun na sila umating teko anana siya kongi aswilaan muna mo ilalok kagut pasak tamani iwayin ni amalo amesulok tuwin ni nuna mokta uling aning takunek si mayut tutsya law mo sita tutsya rin ni kayo siya law tutaman na Saya nak tahu Muna kuyo kulukut Sita malikut Miki yukut ATV ku suni Ino mawilukto Pinanglutuan yung law yubuk Kena maku si iya itu 55 ni ukiu halus. Iwan yau lawi man, aw lawi yau calon ikisian yau lawi man, aw lawi semaluk suni kau yilau semal, wani ane abe alami. Ina unai tu wini ulok tu. Lau yuyo. Kaya na. Ina unai tu wini ulok yung man. Utak siya kata. Migati ko. Tu sabi lok tu ko. Kanwili ng mga. Dime nga. Tikiw siya wayak tu. Wala yuk. Haupan. Kaya may lang ayugod. Ayugod niyo. Kaya may lang ayuman na. Amalo. Timiyuhang ito. Kanya lang may sudak. Sa lulia. Kanya lang man. Halunan ni piyok. Kaya may lang may pasani. Pasahan yung kulumot. Takwa daw tamahan ilinya nila rayikot. Ilinya di siya takwa tikisi malumay mata. Tikyo kakata to. Pigyalok to ipasahan. Pigyal na otolok to pinasuk. Pinasuro ng mayot. Pinasukat talong mayot. Ilinya at si yut. Pang natuk. Ilinya at talong may mata. Kay kwa tao. Ilinya at itaw. At talong mayot. Law yung mayot. Ilulio.

0: Hai, ulang ukan tuan na sina na kukdua, sina nga ni takun yak semalok tuken na mega mabingo adunit. Sebeli suka liu di langa, suka liu di kain tu ulak, hajar yak tu suti paut sutik, temani kukdua kia nga ni hikik temi kaya wala yak tu suti haumata. Ukan lima hati harun na si kain na honga, ya ye hau keimik, pau hatau kain tuk, ammalo. Kukdua pingo adici, hotinga ta anga ka hotinga Julian Berthy o kalima hatigi lok to kon nasi kain na meja ga ullak anu wi valla ningillo piya kon nasi kain chogi harita o yakut email nga yok
1: mana kutwa sinanga ni tonga pauliu tilanga yoni piya palia langa si yoni ai sima jonga una pau hatiu langa yo kutwa mio ya ye hokke ya ye ngai ullakut
2: ullasek kutani ali
1: Hanu kili, hanu taman na isu maga ye, anu igalagal wakti logo, sukali uti langat si.
2: Isu maga tso, sibuli gama ilakkan, ilak ilang ayakkan, pauhat ilang ayakkan. Ukho mi ganga kaso lang ayong anu gimi malilong akisiani, ulin ni mi pagala lang ayong. Unga istukal lao matpitsi ato yung nakaswa ni mi sibuni tsa hapto ko. Karisin na siya lotat. Takhalillo ata illo ta kayut chelo ta pijarit chega sulanga bo
1: hai hanu tigille ke akune ko na langa besi
2: kay ballago sillo ami kho ma ke no alo kay ballage halanga ta hikittam
1: hai supo ko si aktiv kolok tu tiya ji
2: 13 ya kaun ya kun nai hunga takhago to sa ya lo nanga lo I khaili sain na lima gala ga mani maya sumo
1: ai puvatche ali palo langa bitaga
2: achu how you langa bo akun na hegulu le ga puwak kapiu yung na mga tao ilang abo
1: as kapi na kumay mga ala yai
2: aso go na kumay tanyo
1: all right
3: hindi na tahu ti kalla sa
4: your button at the ladies imang mot ilahat siya ka mot okay go ilan na ko 10 seconds to jackpot good luck guys be safe
1: Back to my race.
5: We got to put your number to live here, Sarah.
1: Mana okali makati kasi medyo nga kukdua pingwad siya kutinga ni Julian Percy. May Julian ngay?
6: Tanya ngay.
1: Taman na Pauli utiyo pak nakasugya pinaswagat sa dipalo lao kiba?
6: Takkan ya ka me atsi yung ito me atu ti jugut akago tama hayag yag ni hini yagut si sungut so tatak tako ni nga pao gumayuni tako 22 li hayag yag piyag yag tuyo palo lang matapiga so yang ilo nang reyang ilo ilo tahalik so ti tukita lao yubugu tako ilo gumayuni namminik mini hayag yag talo tilo iligitil tilo nammini takkan yag kagum piyag miyabut pinga sungu lukut tunuk ko pinga sungu itu apa tapi dia langa lawat
1: hai si tu mau yang nak tu hatta la cuti ko pinga sungu tu kala tu ini
6: dalli me unga tanu sama ge hatta la yu galu aksuti haya ge aksi ruci tu aruti hatta sti haya ge aksi ruci galu aruti gillo iligi ti suwi hatta la yu suwi haya ge anu ko ukumen ni sailo ukhin ni sailo Nama sang itu sehat dan silau yang mata ima utu aku takkan ya kau me.
1: Hai, taman naul lo making ulle paksi oleh kat si akpik jam pingwad si niu hat datu me hanwe lok ha pinas wago si lok tu.
6: Taman na pak na hat talau yo kat tigi lau kat tigi tak hilimami. Pijaga itu juga lau langa yuk yuk ya lau so ni sukat tu palo takkan ipinas wago si sukat sinilo

0: nama nak siya katas tilo mata nakuktuwatak.
1: Ahay, amalawa ako ni kala pingkuk daw nga susu magic pa piyaw tsaka talak ma hangakya hitigalik tilo ko taman na kano isu magimijay.
0: Tanaw na magic pa pingasot sa marilang mata 50,000 hano ilatak ka ni pinaso ako si Milaw tilangalaw yun ako. Hangay na alito harik tilugo. Alito harik tilugo. Tukita ka lalaw yung gata. Ilaw lang at tilugo. Takka ni pinaso ako si mi. Ay pangani ulit tilugo. Pigay alaw yung gati. Pinkong nik nirin na mi. Teka ni piyaw tsao diritsun lulo. Ma ilang 50,000. Hitay nga nakto. Palulok. Hitay na to palulok. Mali piyaw tsa katak ma ilang.
1: Ahay na. Sasangwa ho ulit daw na piyumin eh.
0: Ah, lauk to rin na. Teka ni ula ko pingwat silaw yung wata inam marin ni 60 and over. Then na ilaw tsang wala army day ka ni ula nga ni pila hilut siyang ula kuk magic bomb na kutsang wala ko.
1: Ah, hay. Ulo me pingwat sila nga revisi sinani tamahan
0: eh. Ah, hitiralito ako pa pingkok ni kayo sila nga may mat. Ukwa pa utwi piyarik pata pingkokik pata tusautikot. 1:30 tamani pingwat silang rebugo sinani handula ka pingwat sil ta pingkok tis sang yel ta lulang rebugo
1: ah hai how you made not to nakal lang mang me
0: ilakkani tu sayu limani at sunay tin lakonga
1: ah hai nakum yulian
0: ah nakum metanya.

0: Hi, suli unuak ak pikjam king uli pak si ulang alak mi madama ni kup jamit. Suli tak gua pingorang ajuit si uli pang olo di nunavik rocks uvik go shoot ni jalut tayok sa tua piyo hatta duida gua kago tamat atu di shoot. Malo kayang sol jamio kasi apudyak chok pingoniak misuni. Isulim mi pat kuk dua miotana Derek Dagunak pingoniak misuni amalo dikit cara dalong cune tana nital tanak met kayu surel la tu binigala lo karasli nunat miung cune Greenland miung cune Marina tu sak saulang mejok isulim mi pat tako nuna hakka si mayu ili tagayau utagayau la nital ta siang onak pang cuti go Canada me himut street indigenous album of the year biola lo la yit tana lo ukwa Sikotiulu ni takko rock and roll dialo chudi that 70s rock show tu sakso langam miyok isi ukkoa sisilu di apik jam uyumik. Suli YouTube ko takut saw kata tweet tu sa ako magalasak ni kutsi takun ako magalasak ni kutsi upalo ni tamau nga kutua katitabi ngano ay tia dulu si. Suli dan jaluta hatta lok tu ni tu sak sau di sisi bunga tak gua no gua tasiu yak mute ilari di pingua lok tu
1: ali api si suna o gua api tu ngas si tau hulak mi javut tasiu rak mi api
2: ilari tak gua pinga yo gelak tanga api jam ilau lak sutik Semai nalar ayam buat nak training hilang ayuh ati ingin tunit tak kuat tunggus di lalu buat Lucina May Sheila Sanders Anya Natuk amalu singatik Kane
1: ilagi tunggus di tahun ini.

Hai, dako na ko. Tas yu yak mute. Ilarid. Dusak sa wadak mayok. Una pingwa lak mayok. Tiki si makuna tuksya ka lak mayok. Ikhalum mute. Ya, so, kamarea.

0: one more time.
1: Hai, unno kona pingwa lokto tamani kuk tuami yaso kau mangya. Halian tengwa lokto ini ko. Hai. Unna suli kalas lead nuna miung cuti Greenland miung cuti ko nani kok.

0: 嗨，大哥哥拉里努纳米乌，那尼沃，多少沙瓦达米乌诺啊，冰瓦洛杜，苏里阿皮加姆盖西登阿尤诺，萨凡奥托巴，乌奎朗阿朱迪 ，YouTube 古鲁，达古查乌朗阿朱迪，阿皮加姆 2026 YouTube Live， 乌朗阿伊特，嗨，曼诺尼卡托克图梅，纳拉西里布古特 ，Johnny 萨曼纳纳克，伊哈利阿纳米乌皮加米。Kang suar tuami. Suli takilu aga lapi masih ngoya mau la tau mereka isulit caw diri diri halang aja lah.
1: Tapi mengalima pinesuar galau yang nyali maksud kipir saksi mang mata. Pinesuar tu nampi pinesuar hangi mari galau maksud. Tapi kuah pinesuar tu nampi pinesuar lapik tu galau mata. Kain panik ku pinesuar tinggi. Aurang le palak ka sitan le lo hoile maglalo tekwa mo tilui pinesuk tigiao huang no pa hatte semang mate akkaru le magala khotome khiyung ne te chote inokta te chote khitie ke chote lo kipalo gun na beli mam ni kipalo ya pilui ang minilu na kikayo tuti kapangangu lang malo sa aman niya tigiyak tuti nakalong niya galak mikasupalang matakpina kain panik ko nung nagigalak tanga nakandak kayo lang ayami nakaloy sanak titiya lang nung ayokalak palaya lang mada iksikat daw timo nakalong niya tigiyak tuti lo Kikang ni makititaw si Magyari, haw na niya palo yati. Kahit ko halapitin na mayak ka. Saman niya galaw yak mimili. Saman na lalabak sa lera yaw katatawin ni kinulingan ni kisya ni. Haw na niya si Magama. Haw na tuksanik. Saman niya sa mga unlisuta. Haw na niya lakpaliya mga. Samay. Taiko numek umek kutu unak tau hatta si majuk kut. Haun da tuk salia gaya tutik. Tamani kan suaruk suami ka sakinya tau lak patimu ni waluang mitilu. Haun la jilak tilunga. Tai metu wala amin pina suak si mangi maring mata. Oke hum metak sao taking mekau tik sao lotik. Suak lupang asami. Dahil mga lumaking may nangyayak ang mata, okay yung ulak pa sa waluktok. Nakayo ito ko pa lang wakat na si mga mata, nakiksaka kaya kalang ni okay yung may. Tamag ko ay ulipit akit pilikot. Puyi ka sa akin na kilala ko ako sa akin na itaman niya na ito. Dahil ko apila ko nakpaw pilikot. Pinasokta ko na si mga mata. Ulum tayo na yung nilalawak suta. Maan na tamay. Nagayong na si Balialang Mayup. Nakantakyo lang ayaw may awkwo si May. Piyak palit sa tigilang alito ang taon ng pangani. Tamang ka na suwalk sa ilo na uya si Balang May mata. Nung nalito kami kayo mga nunal. Nung nalito na tigil na kayo na suti. Haling kita kay ilo atik. Tamaw na siya manak ko sakto ni Nuat siya sakpala ang mata. Kahit ko nung nakakwigiyaw, nung nalakakwigiyaw wala akto yun. Tapi ko nga, sakwa mali mo, taga yung usung akto mo. Kung ang magig sa matuti siya man nebe kasi yung ulok siya ang mata. Nuritaw titsuti lang eh. Akili kayong atsuti, kain panikot. Pinasak tiga lapang itay ko si tali ko huli mang lakot. Saman niya tigiyaw tiluhit. Asyan itaw, ningiwala ang mayumi. Tamani. Ilu talagin yung kampan talagin niya ang kiyani. Nulang niya tihang masutik tayo may hatta si mang mimata.

0: mai pa lo ga shok pa lo khoi nyak po ke lo ga til lo li ang op thang op si mang ni nam pi si yo ga tin na si ma ga lo mi su man na sa man ne so un ne tu nu lo ka la ma tu so ngi ka lo til lo sa mai sa man la ge tak pa ng i mi tu na le ala ga mi tak pa ng lima i ka wa so wa long mata sa kung si Vicky lak tamen yung ay so walong may mata. Dahil yung manili, already din na nga. Tamak ko nung ano na dyan, no? Nung na dyan, hakisuksuit, sato ap yung itiliwit. Nung na dyan, kaya nga nung wala pa ako, tapos si Mayuyaw itiliwit. Mikli na ko tigil sa akta nga tayo na, nung na dyan, sana si Maruk. Tawa niya lapit din eh. Sana yaw si Mario Vino. Nuit suungu lok si mga luakso ni maana. Suungu unna ima. Nung na dialo. Angin litok si wittu naaksu. Hoha pili wala ka soa suungu si mang mata. Uba kulita ima ikto mi pinesok. Pinesok si mang ninapta. Atataka pinesok ataw si mga luak tiliko. Then email yung alun eh. Inai yang ati lu sana dia hat tapi maninga takul la pit si maga lu aku sibit yo so la lu nang mai lu tu yang ni ya
1: okay mana li inui i hal nu lu ak nia u ta ke li ri bai nu pit chi li ga tu tu
0: nu lu ak nia tu pa lu na lu aku sibit Mamne khalung na yok sale ma hatta de ne khatile ut to sak Allah hatta mi yung ni khane khaluk sale Allah to ya mi damut tak pa sitiye sitiye palo so ul galo tile ut ni khaluk tile ma ke galo to de khoni yo alo ngun na to kitam ma una khra so ngulung mata pe so si ma ya ni ta akitji ni chuti Miki yung waga lang ni. Sal palo tuki lang ni. Sito sugo si mga loak tilugot. Maan na khanun lang ay nalo. Kukpali ang may matuki yun ni. Imakasi tamalo ang nga ni. Ikhalo kulaw tiga lang nga ni. Ikhalo kasi uok si mayok. Taman na nun na watak pang bi yun ni. At susunami. Hauri ma kiin ni ma hauri ma loa gala ni mi yaga. I khalu wi hatta si ma ya buki o mi takpa an teik kuna gandu loa kulu wala uktun sana ga kulung nun. Nuk lukit tu api chukit. I khalu kutu palo wala ume mati khalu wi. Buki o mi aula ni ngatji gi hatta si mangi imata. Teik kwa. Jalur kita pasti maju bot. Inang kita maju tu ya, yuk tu ya, tu mana sungguh tu. Jalur tak kau ni teh nak kajang ni ni tu semua megakit, lembegakit kuning ni. Maka tak kau jalur kalau kita lak tahu tu milah semua lak mesti. Mana cuma ni, cuma ni cuma nak kau mesti magiang ni. Isu mengwakat sungguh lang niyong alay. Dahil ko alay tayo mawakat kasi mang nikil. Kami si Lilo, Anay, Lilo, Giyal. Dahil ko alay kiliyong unak tayo. Tamanin nilo ak pitaw leo miya. Supalo sungguh lang ni mata. Kami si Lilo, walik sutil. Tagay walang mo sungguh mga ata. Isu mang nikalo ak sulit. Ato yung naulito ang mata. O may may to kataw sa ong ikalong misiwa. Ukawdik sa kalwa to yan misiwa. Kalong nene o nagsano. Ila tamakwa. Tama nga tayo may bigyak. So titakpaw nga takpaw nga. Noong nangibala ko tamot. Sa nakikilin na ang matakong ni. O kalong na malo. Malo ko yung si Makenya Suni. Ipsikat tao timot. Siyong ipukutakak tumot.

0: Ila tay ma neliko sugak ilitaksi nikun ni inna gayaw bakabit katimayun ilin na maaksutik inuligi baktuni nunaligi yangitnik katimalaw mata mandem ipigyaksutik ay yabal le maak na yalaksutik ublumi peyanik mata kanwilaw pa
1: ami honik katimatit si himalikapta at jigik to kalaw kimangit to kihiyani kuyali juti gihiwak po awla tsak tutlutang mangok ilit si balik yak tak sutiglo piyumi hong nakawlik suti utang nalang matago ihong mektaw ka na kimanang minik kanoklo pilikitit silo kayo yake ka ilangin inutuat siya mayangutang matago inutuang uyangin na kaulak suti o kalungan.

0: katigik tu loa kanumea tuhau makatigik tu loa sutik pitang mata okalogik hakatigilek sutik nunak katigik itang meni ikhiba katikak tang mata tan nakatimane kayak po adjiungi gayang mat Alaska mit Yukon nunatsak nunatsabut nunabut amma kalasi nunat ni tiki hema yokang mat tai kwa kai ko yau hema lauk tu galui tau ko bek ta ranga ni me tai kai yokago lo ni titira to kang itai na mango taman na ugwa mak tu galwa i kano i amma uluk ha to menga to kalang mata ko ve huk tu re ikayu tikhaning hakki biok matago inutu yu yang natu mat takwa okumai tu rang me pilere akakta mata tu ha rau ya mer suti innang niglo apekho tu lo akta suti pitta yung mata kati mati chini lukta atsia me aptit ni innang ni unika aktu ni tu hablu ti tamna kuvegi ya unik pangu katta me ajuju hivulli utita katta me ajuju
1: Tuha gaja laugama ublangu yok tamna alas kami utau yok nunalinga 17 digo inokakmat koyalit jute kang nagalau mat inang nek katima katau maksoni takum maksoni innai tulak matago tamna tuha sugu kuglung na lukiu jalau mat inna kagat tahuli nunaligi japtin ni nalau tikulu tuha waksugit taman na ujrelau peu taiman na ukakman
0: katima yakto tokaranga katima titsi yakanga ta tuhang na laungin na yujok innak takangilo lektu ilangin ilangi ong niga khai tu cheme tai ko alas kame inna utit na luktangin ngo inoyun ne khimaye ubbalo ba Inna having no aula yautang matago kuve huk tu lauta unika tu lauta ni inna ni tuhagami.
1: Tuhak sugu kujali jutika kagaya kahnar me ila nikut pihak tu ni ujingin natsa me yugapta ujjak pala nakhe la laumat kujali yagaya kahnar me ino katigi yu lauta Kaktu luagap tahuli innang ni.
0: Ilagik kuyali nang me okaw hekam makti luwi taman na kuyali jutao katawman innang ni tuhablu ti unik kaktu ni. Ilangi ong nagbikha kangiluavit siya me akmata tuha unik kaktu kalang mikmat ataw heo katiging nek ilagi galut siyang nek hak komiti luwugo Nunangat nilitet na itutet na ingit matago inutuyo yang natsiamea mangok. But tana unika lauk to kuyaliyo tukihibali kanak mangok kano. Nunak katimene pilaka katikak kanak tuluang mangata namullu hagea kanak tuluang manga ikayokayak tune ekakaw tigilang magugo taman na kuwea nakto.
1: Takwalo ukaw hiutang mata inui hivuli laupot kablo na ni ilan ahingit ni nga ato ni aktwe himangitin lugi huli inu hiulaw to ilikko hiulaw to yagakso at siya may law kimagmat kihiyan ni taman na inu na ipigi tokaw tinak inu lagi nagaluhi tamagkwa Tuhat tak sugit, umagalwa puthuli ilangit.
0: Ilangit, ila okalau tu, innae okayung mata. Apik hoktau himang iluamu ilangit puigok himayung mata. Kihane kuvea huktu, yutak tu, hakit sikkanek tu luat, taikwa ino herekalau gange, kablunano kalu tikitau kaktik nagit, tuhau manikut. Tuhau manikut kanui lau mangan tuki hiyau kanek tilugu tuha yau tilugu utek palle agau yang nengit ne kuwe huk tu tak tu amma kablo nanu tiki tau talak tilugu ilangit ngai unika lau mata tamani na yangit makablo nanu tiki tau lau kiman nengit pada tamanna ino he ahi jatau tsame

0: Tuhaumak kanilu alagaptigu lihal kanilau megaptigu makuk tubun ilin naraak taktiluwit tuhauma jau kanilak suni kanu akoro naktigilau kimak mangat amma tamakwa akoro naktu uner witu galwaktilugu ublumi atute kaktulu alak mata Nauko taktuni okumai kaktuni gluni adjigingi kalwaktuni ikajogayang nang mi taman na ujigi laupaga.
1: Amma tamakwa ili chijuta mata inui maki makitamea tuaktu luaksutik hapeng nakhilau galuaktilugu annak tongni taman na umani lugeakang na inui akhugutigik luatsemea laupago. Tamakua galai tuha galuak tiluge. Ayokun ne pale kotau hima yo kuwe nang itu lauk tu galui ilitse pale kotau hima yo inue halau meang ni lugun ne mata. Ami hutu tamakuninga kuwe nang ikaluak tiluge. Ami hum makigak pale kanek hima mata ayong inang menik. Tuki hival le amasuti ukak to kalau meg mahibulek pot. Ayumak tu ulau pada tak bani kahiga yang napta. So tamak kuagalai aku orang nak luak dilugi. Ani guju mata tana innang no kau heung innau yakto. Ani guhok tu taykan ingin nang nang itu. Ani guk tu luak. Ani guk tihuak tu. Ani guk titu luak abut. Piu mehulek palak. Nang nak kau mati. Ani guung nak kaktu nikhi ani uman.
0: Tak ku ilagat kablunatut makuk tok ukalakatigi kaku tuhalau mango ukumai kame tuangin nekaulak pok ilan ikut hibulibun kanitu ananat sebo atatat sebo angajok kabulunit akor nak tukor joang nagilau gangit ni tigo mea kataun lau gogi gamigo tigo mea mea kuyaungi man ublumi ulek to huyageli pijageli ihumage katau jagaka mata takhu minga tu hagami go uking libar lilau matam na kamana lau pok kabluna to kallak tilunu
1: amma teikwa ahijini ayok tiluta okumailu tarime to agalo agoptigo ihumalu gime to agalo agoptigo ubapti ni pivalak titsingi man Ukau joi tamalau mata takwa okumai lutariati piging itati unika weuga vitai kwa unika gauyo iling no nang mangnilu leksuget pidju taungit na ve kaujima kojima sutik uvaptini pahihua gutsamea rapta hunamea ake umange kangan piging it naptigo hakui juluang nang me horlu tigo yaubumi pilarik pata ani yulone okakatigi yau yareli ihumalegi yugubit khimai yulo aga katseme aga bit ilinnaqti ti ngokhatilluto okauti yau lokhima gapta uwapti ni khuwe hongin nerokta ilinnaqti tapti no nakhakta ililabu pilere bitti no nakhakta ililabu so takwa pidju taungit nabi ilin ni ihumagi yonerlotillo Ika yok tu luar abe ayungin ni lupa no tam na ino ahit jeroangit na tu apa amma ahit jilang isuni nang meni uwapti ni pihuare akak tugut ino hera takagile rakko aki gero alek tung aki mangi jilu tago hibum muang ni ayok apta
0: hibum mu aula rea kang nang meg tam na ikpig na laupok tukihin na laupok tamai ni tuhangi tungau galuagi heni Tuhat tergajak luni pebalar nak talau man unnuglu mumingwa tu nik tau tu lau matago time na aku kita mau tau kalau man makuk tu it mumingwa tu ngo kuwe kita me lau magit makuk tu tabani mumingwa itu matago time na tuhake ngilau kalau ake baga aji umit tu nik tuhak tu nik oh Ima lan nak tujuan.
1: Tapi kuah momok tu cina, mata ilitak sini kot. tiki him.

0: Mae yw tako kola o gapti o kano makuk toko tivu. Tita yung mata makuk toko tivu. Takbani kangek sinang me mumi gutsi amea maso tita na tako yao kola o gapti o. Hari mahu tigi blu tigo. Tako tita katsia yung man makuk tut. Ilau yu luang mata. Anu kaktu tia kemaralu maso tipi lau mata. Kuvergi jauh juga, jauh lau kangen senang memang nalu abik paka. Tata cia melau, mami huluang nengi cuci lu ikhwal taina magun nilau mata glad. Kuvergi cia melau mata mumek tu nita utuk suci.
1: Apa kuteka kaningi lek sunga mat nalu pagit. Kakatigi julu lau kake.
0: Amma mat natau tay ku. Kaya kuyaw mata angilaw to katimayak to kuyaw bluti ilangit innaw na kay ilipalim malaw mata go tuhahin na suti ingmini mea na kitsara kang nang may ujik to tsara kang nang may ilan na kikamelak to loang mata go unaw ba ukaw juy yakayalit siya mea nguyong ano takaka emotak ka unika bigi yakayakagak ka inuhirilaw gam na kawimat siya na mata
1: mata
0: Ma,
1: tanda nadi kusugak kan lakatigha lauk para ublume mana mana li ni biak kita cumi Andrew ategut tanuk tuhan enak menjemput.

0: Johnny Rivers to ha har pavut pivalle yunung aulau na me gapta to sax at uterar na revo.
1: Ulukut CBC ukata to me pivalle. Uwang hawis ano to. Dan timing asyuk siu imak tu ni pelak si majukang tu ka api me agak seks me timing api jauh si malatuk kang tu ka api me mayor lain me kipaluk hak kau tu tema dan nani jauh gunang o taksi nak tu dan ungas itu mok tu minyak timing dan naila sak bau tu minyak ko kang tu ka api nuna lingata akinga nganur imak bigilaw tangita nlaw tangin ngita
2: to ngagwa tinyo umya to fulin in agwa tinyo ko su fulin tan de taw nunga dan de sibi yum sibi to apyo miyok